0: osoy kiborayi na borofo tayi baranga ñeddi ngi donga kanni albel na bago orre quoi so ngagi donga kanni bara bara Suleiman Umar sogis ko kiborayi na borofo tayi bara taru tarufugo osoy kiborayi na borofo tayi bara tarufugo sogis kaw bara Abdul Bari Muhammad do giso sokaw bara Hassan Bakar sogis kaw kiborayi na borofo tayi bara Musa Ishaq Abu Isra sogis kaw kiborayi na borofo tayi donga kanni bardu Comrade Youssef kiborayi Comrade Youssef sadis watara dirsingo ileye seekin kwa ogene nilan kalnga ali nilan jwa ali dwodi piedu wali lesa lon nakki durufi na ile dual munafiqiria aza zahirin indel nayim belengal ali njin jwa ali dwotu le na kelmang diore nesku senga jaru ile sei osogis kaw Comrade Youssef so ngagi donga kanni kido gis osokaw kiborayi na borofo tayi osogis kaw bara Habib Ibrahim Habib Ibrahim osogis kaw bara Habib Ibrahim Abdul Rahman osoy bara ol Abdul Rahim osogis kaw bara Habib so ngagi donga kanni doki al inena njwa dain donga di ndonga fago na kidok dain donga di eleke mara algi belebule nemba ferraba na fago ko ale nyedding iding kia ko elba alan kainte bo akwang ritage na alan oredo senga silon ki boray na alan ko senga le koro na barga nyedding gi donga kanni bara manan Musa Adam osogis ko manan Musa Adam donga gi kanni so nga lobi lo aljay bara manan tuigis kawidi osoy bara zol al khalis zor ikhla zor khalis osoy nena zor khalis osogis ko kiboray na borofotay donga gi kanni lobi lo albibay alan taras bang osogis ko bara manan do gistu kawidi osoy kiboray na borofotay lobi lo albibay alan gi day onon bulen na arrakan osogis kaw kiboray na borofo tay bar nga nyeddi ngal bay donga ge kanni na dog may na meram si bot kawi abas gal jingo kerke na ge dog ingo
1: borofo tay kise worre ko akul ninal bay do pa donga yini ba kado ginyetti ni gwen donga anni ko nyettin albel na bago sunga gestawa aldi na ko kiterri memba na ko kital bang na dog bel ay sen kien juru ngamboa inangi aleni ki adin coming tiske samari alba ungang senga rising oto inama unse kise neki dengin kirsing aba ilong na juel alan si unse si jalung ko incoming alan bos jumong alan ila duum belegal jama iso coloring nana mako lan si bam o ko alle ko singi Dr. Kabir ne kagil dog idin ne ki nguto ki sense nina si dan tina agi ba asan kim bam o si kage idina kulu ker gal babara le sunga te ka tini jago
0: se ki boray na borofo tay meram dog ki sunga kanni idin al kayin kundina orre ngun kundul ene kinkem ba ma songa gene erite katini asan kalon ene namadem balda au imbelen al munafiq burgungan kunwi ila wardik namaton kuri kwanga wala kuri indik namaduong idingi al burgunga duwi den awule namem belen aba jela na dile dinte bu pago namem namaz lel nengis belen haiki dogal bakul arafa qurana kan amara kilon pinkur wala tabuko marra belen den dei ilalaiba belen den dey aise gisi argama fare gis belen muzayyafa na illa kangum belen aise gisi zairengal bikiki bang arra na marra arra bamba iding ne belengal kiki arra bang na ye kie murata bazatu arra ge bam na di muratab kirel ne sakanyi dava na karaba suk idin nyindia arra kiki en alkan na dogen ngas belen batara al utka ay ingeri na basi ngay ndi bal al taridikel inen nenka wala al ridikena inen ning rakhisi lolo basi belen gal bakula rakan tarasa kemba ne kesing ne kesi koranga longna urel ay sen jisi ken koranga fali ne ille belen ngunga le nelam bi iding asen ji ajuba ne in al yeken karaba ididwidia akwel basen jiju asaye nyindi jisi gis piepi al ngi le lole jaring na asanji do nga jwaba ayi kaisa janyi na ide a imbele na maden den sesele al idin duidi al le duidi na kwambo yezatu a impedwo al do kame gal kaam gal aylo ngining egel ne duo insilong al yedin tebu na kieng jeba arage ba na sugi nga jongel ba gi jeba jenga zaim
1: wala zam
0: bay arrafi na ji ida zemba asangis dualin fagul ne ayangan sike na ingais belimba asa ayang ang aila ani wala aila el wala kaygel ne ine tarjanes ani ajizingis belangal ba arrakan mm. aki alba arrakan arra marrakilum finkuro altaraskani mm. inangis beleng mm. ai imbelezi namakagil ina saki aldaim burukai al burkwa kwa kai nen kaminga altaraskani mm. taraskani aligel walal duem beleng aiza aldin tare ne ji au ai yezi jegil aike neji aije aine din illa yasi waisa wala koldasi inama tarai a in duo inin nama do gey neski kila kwan tiel alkoen kriya almunafiq na vie duo ngai ba vie duo yelo zene ki turfi marayen kin karaba sia ba jurgulo banju mona rage idin ne nifak do fi ni wak zatu fi ne gis duo si pie jogel na jinel si na marak din kil man dio illa ke ba a in nama ko senko seden au al inna belen in al maynan burgwa kwa fiyi ay sen belen kit nyedding al kwa kit kernes eridonga akaimba mara al kutumina tebunkani na belen dei al yedeng in belen na ne din tebun rising
1: ilay balden si
0: lolo ye ilal in rising alanka ana aliyesina au ne nenke inna langis belen alingi la jamu ne ne tebunje yani ngar reida kayna boyla lamba ne silong irei
1: ala
0: kirelba wasu ko ala la tenga na kuike ji irele ka ba iringa kiriba ne ani alkola kin sifia ji alkin kola sija
1: ala
0: mazaka jara ne ne la duidi na lot lefi
1: orgozle
0: wala na wala gal itpi amul alotu le in namay na kikay na innen keldel a abas kin kwa sia kiwo ba a al innen gariya in jago
1: ne ille kulie gawal sangalum basdel ni ngon duldin gwezi e kari yal dundine ilolen fegel alan yani in marhalale jawgiti ne kilma dio kilma kawto gal gelum fi ma lan ji kilma to gindi uto au jawrti ne in ukulke din kilma dio a awalin kas gumiti dele na sanian tabungi sa jun doyti wala jundine duldin go kirel yago
0: in bele alien nem fi yesi ya asdon bajaninga do alkuma long finge ya lomba long finge a ne yesi elagwe be idi ne ndo do ro bay maraji asan kwa kininin si jalo asan kwa kininin si jalo aldo undul ne dinte bu ngala nga fi ne li afi di ne simbe ngal ba arraka ne jijalo si kelma na arraba kien jebale mar kuldi arraban mar kien jige ngale wala jay ngale arraban ba ne akwel ba san asan in belese tarifin en wala san je tarifin en arra ala bamba ne ya sakke ye masden kilman jaru in siya basun wasa ayin anan ngwalgi jani na duwa na ma sakke urel alan ana san juwana ini
1: yani
0: ye kuel gina
1: di baran unnos maran lomvisi juli leri ega ye na lomvi ne ini kabusin jalki barka ye ya san
0: lolo abalum pinki wi jaye mang lomvisi dok alben pina anan dombo ribantan na ila no matarai na kinama yenge alkain ku senga dai idi as agindia kain ku senga dai idi as agindia ba adiske na longin di balon ku alan dine ku akira egel na kinasa kaimba nan duwa ke balan jegi nan duwa ke basan kurajim a inama dai mbele
1: na ni mungkin ya la ne jundi to na dai wore yani i mustawali ke
0: bad ba na kan je
1: yani na ju ko asa ba jegi le ba kul beratog le gina yani hatta min duwa jegi na tim berata bu ko le ke ba ni tin kil masi mu maran wore ko asa ba jo woni jegi la masi ngin je im kan ne al ko kul ba lotog le kere li wala
0: inne ngina idin na orre duwa
1: wala jidi ngere ngai si
0: je ka duin inne lan si erringa idin na adi kil la ga sa ki kalwa idi kin anama denta le ketike nakin du in kamwa ile ka sai la kwelba ye kaine ne longo zat ya ibele ngal leki du ne lan bere na ile di gal bere ya ibele ngal leki kas long
1: marankan in londo di der gabiri ki ngudo aga zingeri ne na dinga ki gutin yere ni dinga ki songo angere na hasiki ne na ma songo angene gersin marang ile duo ya ne mbaza ke na hata rayi dog ne na zir rayi apui dog balan si kwa den gerin yere ke na den gerin yere tari ko masan si firinga waye wala firinga os mungkin aba ile len duo yan jiba in jwasa jang marang idi ngalti alti e at eri jang wala gala si taranga ngal jane ke en jilong deli nin kwen na eri ker do wanke ba ila ngunga ne ene ni dimbar si kurgo jaminte ko
0: bad ba ene lan kawe yeng na ay long ye ingwal al munafiqina ma kin songasi ila dorale jawdi kina zakka inzato di nga sidu di na dopi nga kerafi ya nga zidatu piefi na ma enke nga oredu azakke annan si ngir ke sherika zato ei ba jegil oredu la ke na sherika pake
1: kabe yegen eska gir real do azi
0: sherika gir aske imba
1: yegen
0: aske imba na adiske tok tok ila zakke in ko alden du tarika kul kwa kerga ge orre do sesun du
1: e gal ngi ati worre day ngati jone jigila ki inan nungi diu na iri mungi nan kenes ki kalumba bara nga ba day worre ngi ne ke mushura ni ba nas kalum
0: ba la e gal imbeleng abas jawli kinsi
1: ya mungi nan ji worre do nya na ki ko na kerga ge ra zan kwa kal nga
0: e nan kawe
1: na day bi kira kwa sa jundulan di re ile le jari ko asena ba ndi worre ko gal nya ngi zero jegi zare ne yendo gila ila lan re kawal
0: ye nga ba idi nga lan kurutok jankal au na kuma ba
1: e galle ila duo kerta sa jundu worre do kersi ma sana ni ja jol ba zan din suri tawra jaran asa ji re ja
0: le
1: ji ona re ja na ki ko na kerga ge ri na kwa kerga si zan di re tari ko mungi jal to jang na gila kwa so nga mungkin ada sesar jadi kutikai ngolola.
0: Bet ba, yelah ini kau ini sekitar songa sini dalam kutikai ini. Nen beli lolo urut kuasa saja lah. Hei, asa kau kuasa je lah saya jisya kalung. Nak kira kuasa jisya aje saya kalung mana sekarang ni jiki kiri ngapa bamba. Inama songa aje neng yang nak inama dokai ngu ngalekai. Tuadik ala ningka na asa kau ngakai satu. Ala ningka na kian kau ngakai dorolka na yang kian kiri kirinya bayi no kuasa kani.
1: Albonas
0: dia ngi ngombe. E ngi ngombe. Ato kila kule nyenge.
1: Namado
0: badba. Neye kila kule rito doga fiaba.
1: Wala kindo wala guta
0: za. Den juriza to aljingiri. Ba ilongye. Na ning.
1: Egal ka basinga mo wala kike ando la si guta za lo wala jani wangi dio kamal.
0: Bad. Wala ton to lendio do kongo.
1: Na bas mal jaa na ma bawi.
0: Na ma nyanga.
1: Ni jiji wala duwa ziki kin ko ajani gel.
0: Bad neye engalji. Ine orre kwa simbel hayal kikibi onkang ina kain kain kin kaba kienge ye alang inneng eng
1: abasi na kwa bena denjuru tarifi
0: e lakin marra aba eridik enga keringe ring beling aye ndu ngun sigodo kala fagal ine na nin kamya a atoku na manyenge a kele na maso ngage ne indela asa dai orre ngiodo asang kingudo ngase kalong adiji jannalo na lo le jain nas karaba so ngajain ba ilong alang inja in adis doing orre duosi ela al duole tarifi na ine tarif ya na ari ani orre si haibana idi egi orre si na idi jegi idi nela duldi orre bayas ke ene den tabage kile si haba jegi nela orre kabaye ene idi nyanga marra namas kuang kile jundul asa yen kien ala kile so hake inza ni kien ala namas ingana jiki ile tarifi al duoke nene kiri ana dele tarifi al jurgulo yeka aifi al inne nenem fi
1: le
0: beleno bawna sila fago egel jato no jumudi ngila zatu na kera na kila no feddi ngori kingi ne mukile ko ngana tarikal inama yei na kay udwale ke na ki belezi se kel na tarisi se akel na al belezi se kel no pie kwa yenge ora munafiqa ne yenge na kal ngidi asade ngorren tariale ne makin swage aba jwel ailan orre ko ngi jenga se basto jaldi na se nga zamimba ananya pie bia bazin jam baddi belase a nakdi akwela inelan ban maki ban maras belen se jammin lala ore do ngasin jamm inama den tarrai awna ke le kuro awna injalun duo al el na kiki deli manes belen se kwal inen ne gis juana ile belele awfen en na ngis kwailan anina inigi ngis kwailan umona era ngis kwailan anono jumong ngis kwailan el ne jelagi
1: badi
0: le duo si ba iri jegi badi aba iri nyanga bes ilong al orreina idinya marra kilena manyet incoming alan kayle futokari na kayin dio asan kango ka kangin suruwa idina ka kanga terma ba indo awola sona ba injwa al kirogangi bes illo le ana singi ba zade singi ba fa kile alan kire karin ino beran awi na beran aw den jawar na mai lene duen bin hayal arrakan na marra kiki arabamba na ilasi al idin belen
1: Asan jiden adiajalumba.
0: Ine na maji seji alki ane dogal baki kia ngaraka. Na dog ema na maji mom na maji duodo gin tarifi ha ya bas jai di orren kile ala jomba. Al karla jom kwa kerengan dio. Ala nyen do akelal. Ine ma na ma tarai udo nga so nga kein kile na ilong asan kwa kiwe mara inye ina duedi da orre. E kinsi unas ka wo kinin dio nyet na ma dem balda toge. Alan duldin kwesi ken taringa le jegil aliyafi dingereng aba taringa rubba fi ye dog min diyo barubai
1: barubai
0: na ba taringa tiyanga fi ye ba teye
1: yi la mitil ka ba ye la mitil al si yenes lom vitane ko ye lo kuru si abas den ku ejaya asam ba jalu ngin kuru al tulle wala
0: egel ining
1: egel lakin abas den ku ejaya ni jumonas den ku simway ba
0: e mana to la
1: kuru hero kal bu fu
0: ba kuru fu ye
1: ba kuru fu ye
0: a ile na maye ne ngalom bal kuru ni maye duldin ku ezbeling a duo al tari tulle fi ile den den de ye kuru to ye kuru tulle
1: kuru tulle
0: na dual taringa ko senga fi no mo kuru kiya duwe a ile na maye azalompi ke mud mitela so ngala di a na ki au na duldin ko esikelale kagil au na duldin ko esikelale kagil na alankin kwase karrakawi abadu ile na dingi ngeba kwa bariya jari ne le duo sitar asin jegil ngayeni na undul nes beleng na di ngaja saba ile duo baye ko ile sen kidin jaru kergel pia wala kwel alangis biongasi ile tari le rang wala kwel aizan ile dorale rana dorakel jim alanga bobanas bome ale duidi kinin nema songage a orre kwa mara kinema en kalon surungangi galawe ina nema denjiti surungangi galanga we nema denjiti alba jajo waran a orre alandengi sidi jegel mara kwa ngi sidi jegidi ne duon di ngemba na di ngor rendio fiesi ajoba di ngor rendio munafika jamba dense ile jwal dierinke idi na bas duila jaba inal barra komor sef kwa abas duila dierin jaba a ile bele di ngere na kusei egal di ngere na kusei ana kilo fi ngere kusei na budule budi ba tawra kurel jado ba ban tawra jangula na ba tawra jangula li atabu sabana na jawi asin jalumba a awna sele jaynes kwa se kiwial kay mo en kamya a ki mitilin kam ma gisi duo de si wala duldin ko esi al awna stok kiwia kasi awai sa kiwial a ila nema yene ki kwel a asan kalungal kwa kayin na kirsin na ka ba na duwar risin na fi ba ila duo si al innalan kariya a innalan ye meram
1: e bat asoi a sunga gis jawara iloleng na dogi worre kwa sis aswami ngal kundulana ka ugitia a kimbelengan se ngage kisen se na a owners do ki alore kwa ka nyatin ngwe anes kwa inini jey masika yinga san asan kaymeli a ti duo ki ke bang e nesgi jey me indual mberengal gijisi e kwel asan jumong sen se la idina kwa sunwa ga na ki ndora khadi enki liana ma kaungi ti ayin una sadma fi na wajana fi na uto sunwa fi na ma mbereng induo kalye ke ngal kaysi ingalwengi al e duin jaru ke aya kama ngal duin dakki ke ngana kaysi e sengas amini na tulleni ngueng elingi maranya ki dio ngereng e rikeri fa ilolen dok au ki sen se na dok sunwa balka na asoko zamin di tor kabir basi longala ngitin fasini ko di juro
0: ki borai meram o se ki borai o re kwana corona skel kam na makinga
1: asay

0: Radio Samar kilma kilangi alburui taring kela neskel kam kwa nyeting kila algi kilma ngampis inni. Radio Samar kuo tulengangi na dieng arka alapegel ka ki nebi lotokang. Yasunde njo ingi ilai asakirkir ayindilimba.
1: Soy kiboraina profotai barnga nyedi ngidonga kande bara Muhammad Ali wat bargeo soges ka kiboraina profotai bara garwalo soges ka kiboraina profotai barnga nyedi Aisa Kelbam donga gi kanni lobi lo alkain na albayin alam ferraba na fago belensesi aba belensey jol ba ine jel dain tuskele naskel jam idi ne kine bakela kersengal lompi kwel asan kayngi sikago ida se kiyo ne jido bay lo ngana ngel ngalun jido ka sa jiwo asan jago dense idina orientari ke tawsei a ke boray na borofataay ne meram sidok dembot kawi e jago meram tolla
2: asoy werre kwa asiker na dubba silong al jamal kanni kaing e ba makille namado kwel na asan tabun kawsingi idina ke sense e belenga songo atullege ngi tume e intille jago Dr. Kabir idina bera tabugo aleskozi
1: e ki boray na borofataay werre kwa nama bera isle nen kanni tabugo le nema mbeleng al kake fie ila alke wala kilmang rubbing kang ereng din janung ereng nema ila ki kwa mbeleng mbeleng al mewa al nifak akhlakke enna ay kungay asa akhlakang nifakke ila nema yena taray ay kungay asan jijiw ila duo in al mbeleng al munafik akhlaki yegil kel kem be ki ko am belay simo egal al munafiq akhlaq ana may le dual illa li tarifi al imbeleng ki asa daying rumming le jano kayin ye imbeleng gal al yenge nas qiyama kane inena ngis beleng na ini abaji ngo jibara ni jinjamming wala meram ni jinjamming alza qima nga kayin si jano jijegi la la day qima qalule ki asa
2: qalule ki
1: niji za tu din qima ay lule ki
2: inshallah ba jinwa sinja
1: ay enjoy ba ne ngis beleng asa ki kay surnga si kay qima nga kan ina intile abajegi lay oredo ay qima asa ki asa oredo din qima alke al suru din wori ay oredo din qima alke ne rido garan ja yo zem oredo di qimal kena kurun ko dingi lal min di ngom miro di alan jundo akeba ne duo ke sim belen kasa qin qiyama an anan tonkuri duoy e kal jingo na ko ngal njammi aisa jan kayge na kazatu ali ay inna maden taray ne imbele al in kama den jawhar kangi aisa gal ki ki dum pin dum bura fertifi kilompi ndum bres ptv hiki ha kilompi tokang na lompi nem beleng ne do gin nenja na mel nespie kwa alompi kwa jiza to baba kure sibe ga jawba ye do ala kwelba na ele ne lompi nga alvengis vidi na jaru o nga sines alvempi ne na jaru na rising a gising aniging kinenning a riyen bulo bana kadin kring ay na kadin kili ay aisa ki qiyama jan na lakin algal gis enga ajerubal kirel in namas kwa kinga na kelele kin ay jegil alki ko yangale nen kay meram aldum belengal alla alqiyam alakhlaq walige alki ko yangale nen kay na dayim borulale nyet kwa nas kawla na kumon do akeba adom broker les tarife ba bodom bro inte wo mari ngola na kin kwa alkele ne ki yonga si nin kirul kay kwa kin
2: yeng
1: nagal undul nezlom pintonga le risin al jitisi do la fiaba me yegal jitisi fi
2: ye fi nan kilom bin kona le undul
1: ne na jis egal na orresi na makel nes intebun kaye aba do di ngari jitifi al bako nga jebje wala gal balba al bagal donga koro jebi wala gal banjello al nama jundi na nikin kila nyet baw na jekiyen jado nama lompinte bun bona hasebe benga nama sile tebun kaye ne indik tabunga iskaye bakilom pingira lompin kwa jikile ala nga jundi balon duo keri ki koranga nyet an na siyesi te wusay jawdi ingala eska mi aba nema en beleg e ki al inne ngina lum bin tari ko nal dum buren tari ko la den tari alfi ji al gelu lum fi la tari ni ji al gelu dum buren la tari ni ji al gelu di qima inni gela jisi aba ke leni si je gela ne ji wona na ke le nyet koronga ge ni ji la le yara e ji din tari ki lum pi do ni songa ke kire in nama den songa yey a nan ni fa akhlaq songa ke na duo inga belen baya khia sa duin urese nga nin asaka ayin nin asaka ayin nan si tijay al ila lole ke kire jay an si bele tok jay ke kire al duo di oreng ere al elong alanye inenke inga la lomba lan ki inenke idini ki kuldian kwa kan ki kuldinga garra na torik duong akababa in denjo harnama yey neski domboreng ere undul na illa alpie nangange illa alpie iding na ding tebun asa ki mashar undul na de qima idi jegidi kulum pingere na ki borung ere na illa tille aba jawngi na jegila dembele lebe mbelen asa njia juba na alangel ne jesi to jaldo al innen tararising ne illa leso ki nga jam alan ki nga leso
2: de riske mayana
1: de riske nenes jisi nambele ka ba jisi nga kwa ba yegel kal wel alanji ki qima nga idi jol na kikiji tokang na lompi akwel ba lon duin ning na elena ma pirje gisi a torik do nama dikyana ne nam pia na ma elana risingo na ma duo elana na borun ke nga ne bawa na duo borun den ku den ku ritara na ma na ma kam elana na borun kiri le keri na bur ko kwa nyet bawa
2: ki ringin dora
1: e ki la ki kuruela na ki ringin dora nas in ari intilial kwa kinin kundila kala ngona kila kwa njuri ingi na kuin tirimbile nen na kuin karaba nen na ne ene ki burgo wa mbele ze taba al ela na bawa na ile duo ali le burun kuri na ma el na kwa se tawra pespia
2: elen
1: tawra al gis kel pam
2: bad manal haddi
1: ne e kalji en kwe an abaji tiyal bi ban nay barang naba tulliane idiba kinko alkele ne inkulun kammi wala indirbo kammi kay ngasialan ay nalan elne diente bun ene asi nan nyet dien dil ana nan ngasi dimbil a almingi le belagi ke lo kwasi za to adan din kelal ka be na lo ker ke nge na ke le intile do
2: kasko
1: en naba do gey a alan duldin kwesi ken taringa le bagil ken belenga le alanga boluba iding nakin kwal belenga kinin kirse kien song nga yani 75% yenge nan skini makuringa asan kin kwan dio duo tulle jumong aba juru so taras as jaba na hamale bega kilanda tabunti binjei na kileni sikaraba iba a bes elong ana matiri ni nkaw na dora ala akurel ba ele awunas imbalong asan duo bi duo si ken taringale bi ken taringale kin namal kwa kilage dok alkwela alanyen idi kiol ne die masla kai alan dinte bu elanas nas inelan ki mas har zahirin en alba komre za kwa ba asan zahirin en marra kai ye al undul nes kilom pin dombure den sharaf idi jegidi na jisigis imbelen ka al burun kwe anal ki kijikan na kin udon asi algi kasi bela bay kasi bela na ka kirenga kin udon asi alan nyet karam jado albe bel ne la fago a na mallo leje ni jiden dor do zalum basa balan jumong wala dem bodo zay ba asan dok deli meja a jina di lole ni na jey ne la no perre na je kini ne ma yenge na taringa na kay ne indira orren dio do ngore ko abalum pisi bagi baw a awna duldin ko esi ken taringa le bagil ken belenga le ken juringa le ne ken gude le ne ken burgo ngale jegil ba abas burgo ngani njaina ne njirsi jikal gel na kuldinga si kini jani ewra ngana na kin dey basi jani yen kan sikal nga aljani dimbele la djirsi walde lole na adi gudja kasa ken senga gel nas jwa kila sa jijiwi asa nyelon dan ko aisa ken senga kwa na nga kawe badin ku kan jaranga na dis kuro jen kal gel na gel na kin qiyam si de lole jawi al kwa qima dan in si nelan ka benu sur kelul ayedo basilong dan ko aisa jundi ba al kera na na makina kayimba bais ilong ala joba nas kwasi doraki ani jefel no kwasi amele bega sa jobe nel lumping ngani a kini na manya dienge a da duwa na zebi sa boy ki ba orre ngini ne kirsing wala ska ngal ba orre si marrake se ngage in na duwa yi ali nelan kariya dembal de is alkai a nifaq akhlaqi na kedok na indogal den ka kirin ka kire
2: e aso in ba silong e island tina jalba na taningis e baldanga u kinga asan do kousingi na tabungko e asan kain baldanga kin si kulka ge kwa gidal kaine kirgudia alansi e domonzi tulle ka be ki kem baldanga
1: yak se ki boray na borofatai orre kwa e de kin kem baldanga aliena na mera makwa ba na ma osge a ai remember ma dok ngai ana li abono burgulo na ma mi hawarto gen beleng al nifak ton kurinke ton kurinke nifak a ila au ko na ma beleng al nifak iqtisadi ke a ila dok na ma nazi bagil na ma ene dok keer nga kenen beleng al nifak akhlaqi ke ki ka falay a ene na ma kenen beleng al nifaq elamiki ila na de songa ila dele kan ni ongale a de ngos no mbelen al nifaq al mujtamaiki an kini maka kira kwa ga sake nga
2: ubi madin ila lejo orrelle
1: e orren no man nifaq mujtamai le kari a na ni ma mujtamai na masadi swatarai a aba nifaq mujtamai le kyo ai begil orre kwa ki kan sirri nga songa kan ai orre rigei nas ayenga is onga na tabunga nyaba ba jitiena na ngangi na jitiena ni fa mu tamai na orre kwa ba kele inga kelue ba al duo si de lole ka al denga dame lolo duo si ni de lole ka al le fie final kam sa pupupi na al duin jarui wala duin en lenkwei wala ining na makele ni si kel na ka na le duo le tari le taras aningi ba jado na makele ma kiji kfia no worrying ele ari na masuri kinini na mayenge na kain na orren dio indila ay orre kwa bagil ki tari nga nisi ka nga orren na kai ge ay na long india ali kin kwa le kwa al kwa mburu le kain na school kin ka rawabe da jamiyata kai ge na long india balba il long india alamba ari e na makel na na kirsingo asat ka silu asilu ka na burgo nyonyom ka na kani lolo muassasa inna na fiye muassasa jel ali tari taras fi ayeri nak nana kena na illo na orreng mujuri na tarifi in tarifi asan gufulke na indual de le udu yeden zuzum kena jaru na marra belesi duwa kirsiaba
2: iri
1: e na man ni fam mujtama insi ke korre kwa sa son boat belna dorol king al erike na jitti na de ngin kirsimo ay beleng ye umogi kin mainan kam sin pimiyage e umogin na kundi la baya na erito doga ke ba sayanga na dinga alba idal babi bal kibionka na azlomba dingel algal juru le erdi ke na kikwel na al imbwa al belnas kwasi kagil ki na ketule ilole alanka yen na man ni bag mujtama ni mayen kagil al yen jaru wana kinkin asa erkin kin majuna kai nama ina ngalba ane bas ane la si
2: alanki ani nungi laje
1: aywa albaki ani nungi nyanga nama yei na kwa jorob jingi in nama kakiren kakire na dwe di na in alye na kwa si son nga jitifi na in denkai alalala al tabirir fili ay mbeleng haa nakabay bibela nakal el no umong ingering na ala luwaba nama kabi bauri alanki biyong karing yei na rezing kabi bauri alanki biyong karing kabi bauri nga ilan bani kabi bauri alang inimba na di jiti yanga ay lom di ngiri jawidi ay wa na mga abay ringi angal bayi na jiti fi akalas abay donga jana mayri donga jana kul ila nga na nabirsin direk na naroken jaske ba inne no perrabeng liya nama baungi na sur kor ba na sur kor kansi bang na nabi bangnas bungala ngiri eng na kwa mbelenga kelba mina kwa kidin mbelenga kelba mbal tari ko kinama yenge na so ngage orrendio aben kwa likinini si a kel na intoxin kwa alan kagil ke mahawre ninge so ngage a ni fa mujtama yake ngudo so ngage na in al yayi na jundi na tulle jiti indel na in al yayi na kwa si wayle keri de za azo kwa si jundi na surku sela na isla akiba na majiti inde legiti inde a enema nama sabe na ndeng deng taran tara kangi na duo kwa mbele al kwa nyet kristiane kama in se alaiba ki le tarifa kasindelwa a ben ben ngal ba duin se kwa firi alko piri ngange imbele delole aiba delole ala aiba aldense inelong na kwa weyangange lolo inyala aiba limengi nama kwa weyembele jamu na firi njundi a in nama yei a na dadang orden yoke na ndifra mutama ina masonga ke nama songa ni leke mera a toba jitarazani orden munafa kundi la na le duosis a adanga kawe na orden si dengere kan kawe dia alam orden de lere bulu bazan ine dual ko la ngorde ini nama kwa ai na yeka ka man na yakwel bakal walundi en nama do digi a mutama yedok nama inke na abakungula rukawe ba inkirsinga sursik sorko yili ba delle na alito age nan kawrul adika age nan kawe inama yeni ba mutame udo songage na ingi worren dio na kinin nyei a na lompi akwelba idina lompi na tongan erele na karabang erele kwa erina ka utumo duldin kwe ala ke balam ferrafia a na duldin kwe jinama ila benezik se ajel bana ferrajaw egel din tas ke lomping udo songa kay e yaw ngi din bel daldasi a na baldatu lele yaw ngi a inama digi le vag mu tama ile kyo a na magala nile ko a meram nifaq alin kam ya elami yungwal kirsinga tuske ale na nyarga bale inama fie inama ina kwasi jitivia zato inama ke kire duwana maden ton on nas uringi nama ila burgwadi akanya kinal kines kelkame al ones pa nama den ton jos uri nama risingo kinal bas kelkame ban kamalase ne kwasi na dora kerini in nama songa ke ne indel na sor kwasi kamming ay bele al ela na nyargable fago mainang ila sisi ala jibi altar asin jurgulu jasa juru jay nal koranga kerngale jegil ne jingo asan jumbo dense na kile meram alla ni fa mujtama ke kizata kan si tuske pa kan nan kulum kariya kan do dankenga
2: dankenga
1: na ka engam ni fa mujtama aifia kwali le riziki li zatu koru nas erike kime nan go dalding ding tusken irige dalding ne ngalom bal al buruto ngi la nindi mbelen ke zatu kero kwasi ba dokele na dogila tari ne lan kawe na ma agirren kawe na belengan kirnga kanie na ma ila lole karul na ma lole kengena na ki ayenga ken kola dokela njamba oresi na musuri ne tuske akem na in na ma yena ke a nifaq ina mi erika kire marakine ila zakob ki den aksikani ki kensenga ila kirsing ki kensenga kirsing na ki ken dalela kirsing na ki ken maraja kirsing na di kidum burainan kirsing a alanda orre sesilong idin na ker askay mbabe ntogi na ille na makwela lan kensenga kirsiono orre algis sod boye wala isa bisante boye a wala kes kolumba a ille bele sibe jingona tamunjo na ba duwo jumona kinini leke ille duole alan viajelin a jago mero
2: e betarasi a kisense imbele singa se algis a majiram baina kwa ba marang ki alwore kwa kan e kisense barnga na e kiniki na nyati ni ko ouna ki uto ale mbalka a kalun si dai ngore se so tole a ki gavale a dai ngore se so tole na uto ngakin e dai tulinging min kai wong den tile na ela ne na lombal otoy a intulingal ela kisense namadogi ena e dengereng yena utasunga ini a kingwaba ena al e ferigale kay no borngo kerngale kay wala gallo kerngale namagi tulinkele nina alti yen erito do kay mba namakele ne kay ngo bogunga kanie no otanga kanie namakele na e yani ide kol bi ases inu yen eriya sa kay mba oto namaye a kinguto wana sinalelinge audo ki lolen kisena dok e kawngina ka injurunga kagil a duo risial jaw alan jangina min dio je duo simin dio e ardenja idin ne kin utonga si duo e basilon ila kila kwa alien psychology kwa genes kalnga ne ki ngari dying barusi askam basunga alan kwa good psychology in kawasan kwasi e kerengen min dio in duo si ati agila de meaning wala gal dem bilal ko lan kwa wala gal ken utonga ye ko lan fiya a asa inan are den eri le min wara lafiya bana majasi lolin gubline ile reserve ya maranki sense so gote bukwalen awno duo bi duo kin e atiki duo ho ines bayti zatu no bolalon birsingo asan jalun in duo ki al birsing dem bela rengel e ila dorale la aljike banna birsing wala dora falin ina kuro kwa kisense sunga daga tini inzi wore kwa alan sikalung alamba e dual be ena donga inni na ma ho kilman den siminja na ji ki kilman tulin donga janni o vinaf solo ki duo den kilman den diong erem galsing eri kerkeze ni na alba warim bara kwa ba na kaisi illo zina sunga stui kawti wore kwa alan kwa illo len bal kai sunga alan sogote bukwalen dayin wore kungi foli na irije idi ne in lolen kiseng alkamin idi ni ay bal kain surungang imaran warre ngungi alan sare warre zika gina irike na doksigenes kwa warre nga siboye zenina al kwa tebun kenge na maka na kihuto ngayin kamin kwa al tebun kenge taip kwa al kenge huwa ay baru kan kunyungol kidok auna kunyungol na auna skikering na auna gisulum ringo alan sare kihuto nga dora rool marang amin na dora rool ba akidem beng forenga kari kwa al kundula na utonga kari kwa wala gal kwa kari kwa do bang ko jaja mungkin na ning ilo sungo kuma mungkin na silom fikir gal na gal itin sikule ingi mara lom fien kwa duwa bi duwa ba ngunyo den suluming ya la jundi ba alam bay ini mara nji al junyo na din sulum gilom fi ini ki dora ilo zgyo alam si sare din sursi tabunjare na dog warre duwongo ilo leng futo jaring ki sense na auna tulleng ale bang basi long dain tindok nilang asa kaimba marang abay long diktor kabir nuko asang kwasi dongo jolo namas dog dain sa okil kam nukuro
3: ya ki borai na borafatay meram dain tin ingin nyangan nyamar bar nga kaina kagul do diro abago batarasi idin na yang kojo jayenge neng marabi do bawar na fago bara yasir Muhammad Osoges kau ki borai na borafatay bara yasir bara rafiq al umur Osoges kau ki borai na borafatay borafatay bara lobi lo aljain bara Abdusalam Ahmad Watfanga Osoges kau donga ge kanne orre kwa nyedi lolo al lobi lo albaybay Osoges kau bara Ali Abakar Fox donga ge kanne bara Foxi lobi lo aljijain do ferraja kwa lena fago idin na kense nga kidan worren dio kersing ki borai na borafatay alan dentin ay jalba marra goddi donga kanena do bano nas den tombol dikel kam abay tin jano no makay abay tin jano ba awuna taras bang naskiti naski kolling ilal undul gal awuna ke kire kan nakel naskaydi nagal er kerin kirsio
2: e nakila ko do gal e askal nga ba asangin kal nga dain radio samaral ki soga kul tarifi
3: e badwa
2: e min e yena ki siomal ahatungen no man khamis na kwa kit galal gi satellite le kel kamido kwa kit al ides kel ba malangis ko ngiri bagi na buagi si e ji al gi satellite le kel jam na radio samar e madar arbo shirin sale ke na tarifi a jago e abay lonne ki na din tim folon as ganga ba a ki tini dal si ji folon jang ki se ba jeri banjumong radio samar na ke na tarifi na ka donga ganni e kalandu ndonga worre kulle fago na sogis amin na barafatay namaskar ti tulangale
3: ke bora ina bora fotay meram tulana di on requasi dora jawli jawil alan den jargable keri ak ke ngossa bangal ki gene ina long india ko ranga nyedle ke idal ba di jël dole mo firi alan jeri din do mo jabo already marra senga kwale kan alan ke senga kersing donga gisin kolo namakayinga nasgal ki kolling ila di kaydi nagar eri kering kersion
2: osoy
3: ki bora ina bora fotay
4: Biba ines kel bam radio samar le ki forim bele kari gibulo kel mang siming le kain taringale al kain na kauna dain tombol kito nyading forim radio le.

ministry au ku berenga ki nyetin de bene kelbam berenga ministry bana bene skelba dog in ule nama inal ko den kirjon in u in dameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa kilizilo adalon bizikiwe na tizikali surwe na kwa berenga ken kenga nas makakar gido bel nas bibi kamber nas makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skoluni kikon nyurwa na kikon kilma lomfi enzi ala jundi ba ewra ala jundi ba marran azan kuronyi na ayiti na kuroso ngagwela lomfi bazin kuronyi na ayi lo na kanna lomfi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin menen ingain ulal eng songande kwen kwa diwanga kila azan lomfi zikwido kila zibas kira ka olido na lomfi ziken dora ka olido na inji kamina tatas kwe ainin lomfizi aizin kiwa na manni kwa kile ki baraskane lomfing beleng baraskane na kwa ringazi lomfin na man kiki na daro kamme na daro kamme na maki daro kwa kile kila kwa kila lomfing ke majara kiin na kila da lomfizi kiwe na kiyo kil mas anayik fie siye ili belezi siye ke na eno kwa kile kata kwa terika we na kiyo kil ma enzi kwe ati kuzi ati kain alomfin den un kain erike ring ala kain ba inal idin aljen den un dine kain na maki kwa en kwa diyo ngazi kira nga skole din kilo belas kain kwa diyo kila kundilo lomfile bana skole kira nga skole na lomfizi dora kawale na lomfizi skiwa na en kikyo surunga lomfizi terika we tina tina kain na lona lona kain na lomfizi terika we hidi na lomfie karake ba lomfie kienka na dandiyo ke na nyeske alan kenda kola eziskirti nga asoge zami barafatez amin kwe mbera nga lomfizi teriba kinada balong na kinada balong ba lomfizi teriba na eni dora tsiye vale asoge zami barafatez amin ka ini ning ari naman soa tabu kwale naskaya asoge zami barafatez amin.

0: Aro wap.
1: Aywa.
0: Yaila.
2: Ay indir fikir sama bamba.
0: Nakira kang.
2: Nakira bamba.
0: Akel alang
2: yang. Allah isan. Egal na kung ini ang kumbay tinanan at ka.
0: Lolo, ako nakir niya siya na tinanan niya lang yung tinajal ba yan?
2: Lala kwezi. Eh. Kwezi ay ina lako.
0: Eh. Lola.
3: Eh, kiela.
2: Eh.
0: Kikang.
3: Ay, wa bongo eh.
2: Eh, ka.
3: Uwa dalpa wala.
2: Eh.
3: Ay, bari bari diyo bari.
0: Kwezi. Ay, na tinake mamang.
3: Eh.
0: Ah, ay, di injar si jegil uwa keren si.
2: Eh.
0: Ay, alang ato daing arugalila. Wo burgungele
3: eh ni mella swai wala tulle ya
0: ya
3: ya ajuo keren
4: woya
3: ajuo keren dara ka din so sikaba
0: ni kelamba
3: kella jami
4: eh kelami
0: so wa ka tin kela
4: itingal itim mute ngatara
3: eh mutya wala
4: egel
3: ai bendelimber
4: kuiza konga
3: auja
4: ai si bonga bi
0: tonzi konga
4: ah manzi kusia bomba
0: kusia ke bara
4: ya mongwe na wo dolfa ai bendelim
0: gela kakire ka
4: sogas kanna sakai diba
0: eh
4: ye kadran kibas nitet kai diba lon wo tonkel
0: eh la le ngai nye kilma surge
4: kilma kan surge ke lakin ni
0: eh nyangi
4: na is gal tari nga sungi
0: eh la kusia
4: ai bendelim kakire bomba tabumbeng tabumbe
0: badba
4: ina me lan tabumbeng
0: ina lo akomba aunas kanno na tawal wo burgule ko
4: ya burgule nin ko
0: eh
4: ai domi be na ko
3: eh eji waren ko eri sa denja
4: kawala
3: eh
4: kamin kani arado se ko ya den ha
3: eh
4: nan sare ko indere nduite ngal ro ere nduite ngi
3: dem bogui la wal kan sa so apa ya bas ko ya den ha ja baran na di kuro
4: insi wa alan gena so kwa burgusi asan ya ba
3: eh
4: ay lo di anke mutu na kele bas kal gasimpi na makel na kerino ungo
3: eh
4: na ma idi ngui
3: aywa kalat na koma
4: na galim beral kilul itinsi jumel
3: eh
4: al kwela langin dombre si to le ardem pia
3: e dengerin kwela sang age avene
4: e kwela sang age ni bowa
3: eywa
4: eh
3: warangin sin kwela urkeni yana sembele ngal
4: al den dio otanga sa songa si mobility
3: eh
4: ne mayidi ngino unginas ogora pori diala ba kwela alamba alamba alamba alamba jofo dengi
3: di denga ringangin jali ki ozi aweri
4: ay balba
3: ay kona kago
4: ya ay na kona kago aji burgu
5: naam
4: naji jaila
5: eh
4: ya kai kikela tuzing
5: eh bago
4: kul kela
3: jiba jan duota ko
5: yang
4: bongwe na dolfa na tolla
5: da tolla uo bongwe da uo dolfa
4: tabumbe
5: ay mede banka kira ba jaw
4: ko si aska
5: ay tabu si bosi ina
4: eh
5: kama san de ne ngi mampiri yo do imbote ne la so kin kan itin wara po do imbowi ne
4: eh
5: na bat boten do ngela
4: sa ina pare te kana jine wal bat bo do tirri yo
5: ba ay bat ko ron ay
4: ba tolla mbe di mbogu na sa so pui
5: kan gis ko ron gis basi bat daban na anu na kia na gis basi ni duire yele debbe mang bat na na men wal bas al bas bogu tara sa mang
3: ah ye se bogu ngira do si pege le sa ba kal do la ki na rong re kan nya hay wo burba itinga ni ayel barnes don ka bi
0: ye gel to
3: sa bi ya u ni na na range o si ri ri ka ba ga ba ngi as don ye bi
4: as so do la si aso za
5: ba to le ka ne ka ri ba do la ken mang ko ma so ma is ka bi ti mang hay na na ma piri yang do im boten ing ko iting tek tek ka mang ni yo na star gen ko ne ing na na sa ne ini do dal den ri wo ba
4: aso
5: e tabun ba ko ya
4: tabun kela do dai sogi
5: na skoro de ka ne ma ni na ba ma mang
4: ne min dai sogi
5: pat ka alam sete bata zie ba mang
4: e na ma kela ai zie ba
5: a zie
3: ba la ken ani ngai ru bu ken ji ngai
4: ba dom yang dom ba hay ka ba no ese yego
5: a ba ai zie ba pat mang
3: ai bong
5: e nei bong nak mari a ji ani tola
3: na
5: e gal din abogal kuro ai ka sa ken kwase ani dik tokke tokke ja
3: tolei
5: e
4: ku sias ge ba e tolle dai mundo tabe nge ha
6: tabe nge da
4: aba ken ku munna lo kwa dinga tonga ke imba bas gal yesi a alanga donga ka horti gal
5: bas unu zuo ko to da na buo ko para pata pe aba
4: e una ke da intas le
5: e nangi
4: a na gal tori a do kerenga ko ingi
5: e
4: kerenga na yesi kulo
5: e tolle ba
4: e
5: bat ke bora ba man
4: e
5: bat tara
4: si gal a la domi
0: aba yi
4: a soi bat
0: ai wam
4: e
0: ye bora yi
5: e tara si man
4: e gal na oto ko ba do kelye
3: e
4: alang do a dai muon tong kayun gutan kirsi ngoye aliena dain dombore te yang kirsinye kitab al mugaddasiye egal nama kelno do kurgulungo nama kwel asallon fi kwasi risin
5: di menega tabo jio baye din kitaben urgeniye kan do ke ganay gine nan bela en kelamiye al kitab dikena kitab mugaddas kereye al kwel
4: quella
5: algal ki girentir kabal kel amal ki timbila di kel ses itingut kawa na na mesin kwa indombar
4: na kasa yalan kolli
5: indombar kita mo gadazin bat al quella lan yisi bat dombarante ya kana na tonke
3: la la be ina ngi ba
4: ina bele domi kasa ji na ki en kongdo
3: lolo aba ina ngi jar na ka ki aga tar chukulla bat dombar ngara na yi
4: la to la ka gali na minye ya in long san terika na dan diu dan diu
3: la
4: ngala dan dar wuchi
3: bai di ba di dombar ngara
4: otanga kel ses ki
5: Yes, I was keen.
0: Yes,
4: I was keen. Lomfi basa kay na risin tetebe wala lomfi den kwasi kera az risin balmen torisi
0: mainan inne kilma inne simu ya lomfi so soka gal nama liya kay ngana arden ka wala sadi so so simu ya basa soka
5: in aldisian simu se bat in levesin ki asor gi
0: in
5: bele ma
4: ibergel melna asoka
5: ayo ko
0: ay yelo
5: ye
0: ay longo burgo
3: la lo ka gizaldi jaldi gi jaldi
0: ay ko gizaldi
3: ye na sare
0: swage
3: e jege ka dilay
4: alki asa lom fi dengi rising
0: oso is ka lom fi deng oso is ka lom fi deng oso is ka lom fi deng oso is ka lom fi deng oso is ka oso is ka lom fi deng oso is ka oso is ka lom fi deng oso is ka oso is ka lom fi deng oso is ka

0: mara en dora dik nama dora ile na solom sike na sitari ki
1: kan ma tuga wonyru
0: ji na ma jamin en dora ya solom giri nyaa ke kindi ko allu lay
1: nangal du sai
0: nang zakiya ke in nama digi awle nama skilo ridik ela ne sin kwa ay aljo lolo ajoba jo ajoba
2: yere kiyere dinare di
0: ine
2: di
0: surji ji mo ya adi yo la tulay wala di adi yo wa tulay nama ijegil al tulay mu ding remba al kilom ping eren
1: tulay
0: tulay ile ba ding eren tulay nan kul dialen ya tulay aba ile dik jittiyeza embelen jojo basi njol ngala shitan nes belen
1: ya lay ba
0: marra ki al dom borse ka kan sekol kay ngi sis kam yalan kala tanan spirit jenga kiwe ngayin ne ye ngas kan ngaba ba ki en karaba nyet kabi na lom ping kuy kalgale allon pi jalem pia
1: adi tulle nan ingamel yefia
0: adi jidina mama
1: lom pia
0: en no mata
1: lom vie jitisi yafi
0: api ma pelet yen jom
1: pia lom vitori jitisi yafi
0: adi ko yen jiti pia jisi pia gila na jangaba
1: ay pia ba
0: egel en
1: mama wala otan tulle gal nyet donga en jaba
0: ne gal en ko ay al do ngi za lom pi yal do ngi za gono lom pi sikel ma ke batara do ngi aske ba
1: egel na jima jaramba en ki kalun sa do ngi si
0: egel na den tar
1: ore ko do ngi si kalnga sa
3: na kase ke dogal ba hilongi aba orren do ngi la ke ba kase ke ngi longi ina abang ande mbele la se al kwamang yelompi wala duo se zangel ba
0: net
3: abang tori en kiral kay mang abang kala ba lonki kay ngou wala dual kay
0: na ka ngay ngari ngwa biram day ngou ba nyedil ngi ngi ngwa nyerin de yeri de dokya na kwa
3: de net le ga
1: ati ki ngwa al kerebel de kwa ge
3: eh
1: al isang kwa ge na en ka biram di nga bay ati ki ngal musa nga ge na biram di mbay ati kwa ki ngal ma sikari kulija na ndo ngi ka biram di mbay mara yen na ma en kare le peket indu musa ni uwa daiba ire ne ma yeri kenan yegi ko mo uke ko an musa putton na ma ko yasan ire zata kagiya in yalai ki ine kai mu ki do kai mu wadi yoki
3: baba
1: egel
3: kai mu wadi yopisin ge ide
0: perje
3: jago
0: aso perje in na ma yi asa minwar kai wonga si
1: risingo
0: se kine rezik mara se kien dogolan ereng rezion kien doma kwa gi imbelezi yoza
1: gi belemzi
0: lompiazi kwa al jorone la jole surwal kes kamin arisi ngoba
1: resi ngoi
0: egen
3: ba kwasi
1: na dogi doctor do kanzi
0: egen
1: use zi do ki yeng
0: re egen me kila ba ambiale na menel innengi
1: majra men tabunjo ile low kenas mosot ka
0: aliye
1: imbeleng asa a soga kari kwale kwasi kedeng kwendora risingo e jone se lojijel
0: awule na men kwa
1: e
0: aisa ke soga keri kwale kideng kwe risingo ne yesi al jundi ne mirot nyedin den donke mirot nyet den donke na aljay ne kide ne kikie del disika
1: so
2: dengwezatu
3: ndiji mayar mani ndiji na jona jigre ye ine wo baladen kwen pal do keri del dino ayni la
0: egel nenin
1: na gel dogie
0: na ye dengwe kwa
3: ine la la kwa ni ting
0: gan dengwe kwa ka na duin ba al tokkan ayla ka jigila le jigila
1: aba yesi jigila aba ka jigila ba duin ba si jigila
0: al tokkan
1: na lori angal embeleng
2: den ba do kwa
1: duile ba ale ala nga joba ile kudu ndo
2: ile do kwa dombere le do kwa
1: kin mirsal kulin yedi le kena
2: wuma
1: na tolla mirsal ke nyet al gele nas kandul nas adya ke imba dile elna na ile bele si kwa
2: taga
1: kwa ba idi ne ba
2: do
1: na aba ka jigila lo ba si jigila
3: lolo
1: na duala ke balam bale je ille kudu ndo
3: ille den ku
1: akiba indu kezu kuzurin ku rubutoi nenal ine majram bayen ardempia al yew ye ye mirut kul de ndonga kay
0: ina moza ye
1: ye
0: ina moza lilla nyanga nas udu udu kurulelina na aswingel baye na risisi ajol ba ka ba koreun san kwasa kin kawla jaran ilal lo aloti ye al ka an lumpi ki ngongan ki nga bang nan irse ye ka ba kurbon
1: do baye ilole ke sakan
0: egen ine ki me kin belenga gena risingo na marra jegilala
1: atugila ba
0: egen yene men kwa aisan kiden ko endora yesi bagila ali yesi bagila ali yedemba ne ngal auto ko
1: ne bi majara mena ka wel tolla asan ine do mon kago al kiss in kalong al ye na lomfi oto kul dong aja nangal mirod ye sidong aja nang kuringi mirod jahato dok al ye na e undul al kwasi timbil jawri dok
3: wayngiti
1: na wayngiti al kwasi timbil ja
3: batba
1: na oto ore kwasi kinga na skane bi elo ngasan indo mun si ay kago king kwasi
0: e bele bele kire
1: na kalengas dok na yendo kaminga ki udo alwayngiti jato
2: maka ngelonye gutwali kan jalung eri na jaari duasi erizi long na yapya ba insunga tarai marang kwadia ke inezi long na fiya lama marali eri gervi marang zaina kain kain kwa yembas kalunga mungkin ke ki bele kel kami marang ki jaga la keri kulela
1: namaz jua sang injwa albel na ba na bagil
2: na bagil ila se ji jalung je na jawli
1: na jawli
2: na isu de jawli o jana jagil na dok a ritola butu asa jamba ila ira ji de le songa butu jang mungi nan yai banese
3: ji aba jona jigira dok te dalin de aba ki joro aba gerne ya ina kin domoreal kwa ken is good kare e kasa gerin ay domoren kwa gina dinu in kalngiti alliance wa taras kan na kai kwa na kai kai ay domoren kwa gina so koron kan ne kaka sam mosot ana sel domoren si nu irian dol aluna ken kwa gis do nu in kalwa le ken kwa taras kan
1: ne ji majaram ben ne atigis king si pie ngawe ne indu al ken star fi albedi en koy
3: mhm
1: ne ki kilo otanga sikel
3: ne
1: lom fi ine weriglay
3: lolo
1: ala lom fi dozi en viena gisi
3: mhm
1: na otto kwadinga ke ene min jawil kagul
3: mhm
1: na kwadinga ke nge ne kulunga kallon fi dozi en viena gisi
3: mhm
1: na otto kwadinga ke ene min jawil kagul
3: mhm
1: na kwadinga kenge ne kulunga kayo na kwasi kabi ele duba lamba dayin koyi
0: lolo
1: lomfi ken otake le kulum bara bo no making ene
3: lolo
1: imbere yo kwani ine kasebe lomfi wori ga laiba tabunje
4: lolo ka gisi is

0: Tingo, atawang kia kwal kula kawe na osanga kawe na kia gi bowi. Kira osanga yeng na mo ki dieng juru kawe. Na ki dieng juru kawe na skalnga. Mbere arang inang. Lakim marang, kim kwal asayang aliyeng di kawi yang skalnga.
1: Ega no menga mala ngira asana ala lompi kira asana yinsi ni sele
0: bazo mere
2: na pigen
0: ayo
2: ila bere kene no lompi duwa haga bo wandu sin
1: ambo egel
3: kana wol ndo itirgi ngwazi kan kiljam wadai dai ngoren kwasi e yani al minkin irtingola ele lai boruye oto lai wala kani wala ayanga ninzike
1: atol lakin banjo
3: ayanga kari na mingila tile ati ila wo madin den dom bore yake ana seke ana badal kin uto ngay nan kay mbajumel na burje mungel ka jaw kikin ayanga nina kin bad lombe den dilo bala kalis pala ngay balang giskin
2: balang giskin
1: lagel gito lay
2: lagel belen amana kan ni ne
1: tolla
3: ina
1: kan yen do kile bele disike yen yen dien juru len kawitia kin gwal wo ziske rikulje ala ka mungeli ba
3: lala ka wo la senya tin age kikin ayanga kul bad lombi but kalis kin kiyazi bad kin juma yen gumel wo madin den doran sabak yala
1: yala se jundi yala se jundi al kay no kin al kan na sub na se banga kelel kin lul al burunde
3: ak wala lang in waye kor nga gan ko so nga ga ni uto bule torik zaina e wo mu zam borun ko alla ful gwan boru gay maranye lombi le se je gay na lombi se ngi se gan urugal dengi lombi ka ba ela na na ranga kin wat longa ke la se ye nga me kitara nga jige le kan ka bas ke
1: ngi bolas kalami
3: ne na ranga na zlo ke nya marang ki dam bor gi ke nga ne ngi ka ba tiriri na lombi se nga ngal ba ye no jumel marang ma go lay lombi ki ke ngi nga gul
2: ya kan dem per ye kai na lol ela lo ela ji jonga al den dio jonga na ye se teri jaw sare mba ele losi kuili wol gaba ele losi yinyet
3: egen na gaba ele stay ngani nye kamana mba ele mbe kabe kama wala ang ille agwe kiki ngaya nga kul kaji insani ngwe wala kaji doi ngoridu dimba le tori ngina jawa kabat lombi zina mas kulu yom ki indora to bir uru aldi na kele sa amba matu alang dora ke regines uwa zike uru aldi
4: egen sese
2: ele kande se ye
4: ina a juru juru ina wari nga kangi na juru wari nga ne duo mainang aljwe la san jompi si jum den tas kilom ping do jaro
3: kati
4: kati ke na bay nga ko ba so ma si jungal ya lompi si jungal
1: na la ele dok jondi
4: egene ni
1: kati dok
3: ya lompi do ben baben ben nga
1: ade do ma
3: si jung
4: egene
1: na do la kati ni alka se na el bay asal lompi si kudu mbele teri a na eske la amina oel na ki duom bele na mes ilon dok ele duom bele al duile long ninal duo ker si duin tas kilom ping awti asan kila bele awo
4: en dok digi mang mara annan kiki yelon pika se kelman diolon annan udo jumo na jawli ba na den sejwa
3: ne yesi sejeya
4: baisin kel ami mara ne duwe mbeleng jato annan lompiru mankene inni abaki umadin dorai bala jumo ba kangali lengi
1: na umad kangali yegal dok mbeleng ka annan duwe ntardik ke jan di diyo ke na di fal kadok sehala helba
4: na yegal ingan kalwe ba dok den kwe ni wasan kwa Dwimba isa jado lompi njige ngale jarang. Demba inga skuwa ba.
1: Ka alunsu.
4: Ka alunsu inga ta asalumba.
1: Asalumba.
4: Aisi nguro.
3: Aisi nguro.
4: Yege na ji ure duje insi nesin jami aisa ngrang. Ila nama jenta raina lompi karakiri na ingbeleng. Aune rangel. Nama ji ese jen.
3: Yani ati lompi nama kia nama loki. Kulba lomi nga min tori dam baru ina mong. Ala ila nasa dien dema pali.
4: Palo udeling.
3: Baki ina lo.
4: Ina inela nkwa aba kuldi nga. Dwin dora kundiye. Illa several other day nyangwa ba kuldinga duin dora kundie na kusenga kawe kaya nga sa san kuldinga adeng a na kaltia na skabe na kawe na sin kinguro nyet kinkul min todik
3: ila li ayta gila na skai na skigo gol barangkang erike na hatta kin
1: ota sunga kin a kazu ba long ya ni
3: na ina sunga na ko njara na ina sunga ko la hadi la ndo jur bas kayim bas
1: eh kainzi
4: eh tarai
1: kainzi kainzi a bele dying in wontong in songa simwe a nama ine ingwa ye kinsi asalong jingwale kiyo na somo sot ko nama mbe kinsi asalong firi simo
4: nyang kai ngonga asa min kaole min adamle kabas dordi simo al innenja. Minding ken dogolale al dembar si puy habilisi dokabas risimo keri ne jidi nguji nenjel nakay abat wajira jegi ba al kuseke ne orrejan alanja na alpia na dok in kwaji zela ayle urwal ngikawe nya innela barisinga ki kul dinga ki mbianga ki lan ming ela
3: na
4: ela na ibrahim le fago ding na maye neski ken dogolan age na man kele kele na ngire na musa le kin ki ken nyen kin basing resin musa zido ko zin kwal jawngel ki ngala jaran al karnes amming na embel ay kal o to ngal ngirso di mbara illa ki dinir gisi gigi do embel jirso ne gidi inela na marisin na maye na jegila ne kul dian kwa albas resingo bakay ko lalan hadir kagile ini na ma ngal yelompi marra al de embel si si akeli ba na maye kwa na ga duldin ko esi asanki den su de ki den sur el ki den jalon nin ki en kay na na pirje nga ki la ini ala nya docteur wi nem pian en ko ye ka ge ken duldi a de ala bal pi ala den dur kel in kul jo ngi ngui
5: asoy mo sunga tagatin asoy na magal gis ine embreng a king al den do nga surung ereja al ye la en ko asa kwasi sawa kiri kwale keden kwendora el nasrisingo nansi paso nan kien ko senga ba namagal alkisi aja den donga surungede
2: asoi
4: ye ila den kwesi na ko tio
2: na bagi kwa
4: na ko tio na
3: den
4: ko na al melegale soa idige na dele soa azam amado sei ali jikeli kam melenga kainos na zesi na rile fi kudus egel
5: teya
4: egel na illa na maye ne diele ka kirei egel na ngazi dok makire ndora kawe
5: ile se jundi atiye ki daldi nga dok inse kalong al melegale soa ka kire kam na meleg idin ge esen kinga ta
4: jano
5: esen kinga jano ka lomfisi songas aswami a alken kerek nes kinga sir rising a daying a won tongle a ka kelma songa simwe idin na otan kit security na detening abdu o on asin iwa
3: lomfisi duwa jigi lul na to jomonas aso jamin ba ite yani elegi esike ngan jawi ba kila ze kinga zipilo
5: kise ite ba marangelie asar kilori galle tori inzikanga allon pc kitin sikang algie sikwa sang asokwa
3: lombiti neske ba ze yesi asoya
4: tetebe
3: tetebe
4: no legi yanke
2: ba bambe ba malba jaba ba elongie sa sang
3: asoyo
4: ka asol kuri da wingi da za
5: ka asoges amin na ma wel asan duri jum neski jum age nas lomfisi asokwa aliye ke neski ngersing na mang asanden sokle dus kine
4: domi
3: asoy ba jawel kuri wori ko kindo mo to lenga kin aise jawli wo asoges kamin sunga alang au ne jido king ungo to lenga ja dai ngore ko ang dai ngore ko asi ne kilo jawli wo bas kine skilo ngersing alan si idine ji jwa ko asi kilo ko imaram bele kala kame banasi kuyi gena lo kale wo jigel wo nadok dai ngore ko asi jegil neste yele yela kiking ko na nadin ko ko na isamongo Namaskato Kaiti.
5: Namaskar Naskaiti.
2: Namaskar Naskaiti. Namaskar Naskaiti. Namaskar Naskaiti. Namaskar Naskaiti.
4: Namaskar Naskaiti.

0: tane da kai ga kangel jam kwa dan barnamij oren udu anjare na ine nama dan jingo embelen ya ne sa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan dan burusi kabe na hatta orya ker na zatar kilo fuka ga di do kenge na ki kwa kul ko wasi na real dui na yeng kwa da son pora sinye tingagel na di oranga ke da di lo ga na do kenkan na ine da makwela lan mai ramen jikinwo mai din kipora ininka anan ki a wikana dan suru sikai nga
1: e kipora mai nan ngalan inka asan ki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan banalo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kikie basawi jidog ba auna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel aileng jisigio na malia el na baw na ki suru dayeng alanga kundi ba alang surunga sibagika lo bilo al kain del din dio an iskang ba ouna surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin baw alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang idibo alang surunga si bagika idin aba juel aisen jisi en tulle ba ouna din baro si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakea na ki aba puto akara ba ila suru asen kopo ba na den surun songa tarray idin aba tarra aiba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kaya ba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawea na nama yeng kuo lomfindo nga kain kurono lomfindo nga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan surunga bagika na alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi tebu keili alduile undul na it aise jisi enga kasi aise indel iding naka neji tok kanko na kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarra ke ne lo garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kayin en nelang ne si karin kawe
0: a tulle maran ban na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna en jingo kingo ya ne masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don to ken
2: a ine ki sense abakwel asan boru dai ngi si ko bo a in kwel ala menan ki suru si ko ngi al kain sur adang joengi kain sur ngale kain alan duo dimbara se joel ke sense ide alan alomba albaki udom balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no menang en kwel alan ki sur se ko ngi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon alba long inaji na azaezi uya ngayezi denga yo alba long inaleji se yo iding na abajio lo kerle duoze abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise eramba ilole na may belanke sense alang dimbara se joenge anangi tie ba dingi ba jijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua aza jume nga sanga jua ba alululi iding na ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel iding na jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalonge nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalonga kergel bang ine na modo en jundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis kabi na ki ngazi idingi nyoke kawe na ki suru se akwel ba wala suru askir gimba aba e ngaza suru kirgi nga u eribi eribi ba itkawe ali en kwela wala gal aza endele suru magin ba kawe idina en donga toge aba kele beskir bilial ni mekel dia ne skara ba kabe mara aba ki ke sense dok inse ka enala en ke na en suru kirgi nga naski dok suru kirgi nga duwalang el neski nga zite bunker akeba idin anakwa ki nyet al kain kain uwa nyet din jenga kain ba ena ro aza kerinja uwa akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toga jawe na bau na ki enje na idina nama gal rose dembirnya jundi kang uwa njundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedin na keru na suru sikirging elang daimburu basen kobo
0: Tulay, mayram bayan dok nas ini loy leh nantara. Zirsingo nana magali netiri karin kain kajam kuada yang bernamik. Orang udah anjale nama yang tombolin dagzi sekelkan makai nga nak dok gingo kerja keri.

0: tane do kai ga kan ga jam kwa dai barnamij orren wudo an jare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dai kania incoming ga dai kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel din don ake na gita ni nyama ngi du gizi ni yani ne makwe la langa si lode tiri birtin wela ai pa era ai ya pa meza dal kwa stungu e
1: illa jirsingo tulay illa bes illon alkwagen na najibe gurrekenye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kikiji ko asur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inna maye na firgey na skikelel yedonga kai naka duin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alki gafala alki jiti a maraka ila jundina illa on ni idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka aming namas ingwal illa jong nabatar mit innenja ka alambe urung innelang bais illong alyei donga mara alanji janina nananana nasole tajaw algi jundi na on na tondingi illa bais illong alyei aylong in badi jurule jegil ye imbal ye se wala kay na kwa jure jibe gure kingidia in namaye aiba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam ali eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki ker ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alam baji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeitel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeinga ba ala nyet inka ala do kenen belen kadin si ala abung na jitat wal nga jem bayla nyet aso ki ki kurunga na kurunga si dog jegil ne kandili ala ala buru dog ni mangas ke manasan kurunga ke balan ku yari imba dog in nama duo di na duo ba erbe de duo ba sitani ne di ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun do alkinsi fi na man kurung idi dok sikil makeba in de ngung lompi ay la jilel ba jiyese dok alang in nelan jaso idi nan lompi ken dom berele dok nen kwa abu do elalan kimbaw ala junti balan baw jiyese asan jawring na alang bero na abas jawi alba je alba asay na alang anton kawnge in nelan asan in nelan kalung kain do ay la inni ba alki kanina skundul ki duru alya bawanas ka nanana kasi feldin fianas ka alngaba na elne kerin bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida ngabala nyesi kerin awi nagi area wala galgi rigwali songa kaina kaditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ilajuru si urgul indo al el nagi kasi ki beri ta na dem bari labes ilong mat al anen anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka bangi sambili era dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan doing ela aila inni ba al ker mara adi derle kio ka aining a asan otoyngo na queen abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abad duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undul ba iding ne yang kwa kat ina na abana abad dejang wala abagal kwe jang aljel na jabung jidok bak injwana ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kaya kang na indaingi orre kenina kaya nyet naskuru arrakay na sijuru nga arrakay kusenga nang kayenge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kido nga tokeng kenina kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iura nga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iura nga jijurun iding ki autokang ala surunga sipagi ka na kayeng ulonga tabunjiol
0: tulay mayurambay na dogi sinantara zirsingo yani ala kika una donga tokeng namalia kawuna kila kwasi kero alda nguru kenyi na karang na baka balu la dersi taman pour dunga ko lonji bele dere la sejamin lakin dere la sukwani le aba kwaba na ele due yegigi er ni jeba jero be yele yaman gi sini yeba gi si uru numu dinga leon na ke bora fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na asiker kinga na dog dang girsu in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

otang talajang na jaringan tindil to. Musa na mas Israel nga siyang kwa, kinge dalin nyande nga, na bele nga, asa mi kie tari nga ba, suritle agibing si kiembang ang yawe longpi, ini alam babong kidiye njayeng surule. Longa nyat sis bage ni ala tibaw. Ini na kwa balonga sili bagi kawe. Adi puwa nga kurala le, kurala na buti nga lege namang kuru idin kering ala kiroi. Na yang asis tala ajin tindila binya na longa sbaw, na speraba, na berangas ki udubi. Na yang asis kila longa le kwa nabaso. Na fakatari nga kila baba alaye nkawe ni alaye aladie nyawe longfi si bagi bau. Marang, lo itsibo hini aladie nkuri longfi jango kie ngore ngan taas ale. Alangye kie nko na sili nja, alande ntongin lo le, lo en, alambidele bane. Na asan talajba na sisi, kie njane ngang watabubui alabringil kou na lewa bikirale. Alal inki dogolang longfiin tobung jama si bam. Alal timo beng kit alake kwa babung. Idi na ibingo si diya longfi barka ini. Na todok. U itsia fiaba alabi boyingi inala to indel. Idi na zbaying na ati na umeli lole abago ba. Alake bingo si diya nkuri longfi ini marang amaro udun si banda. Na mas suritle bongo. Alaga diyan kuri lomfi ini namaki maale di rinpong na umelbawi. Bi, otakit bawang ay sa kabingo si hundi alang talaj baw. Nakit le alabuyel. Narayidang otakit alabaringel. Na otakit asabundul alalomfi si bani. Loit le alayakway nga alang kien ko nagya. Alam biling kikien dola kiri na kaya sububa na kaya na abida na mayang lawi dumay na dienta na dientu ake. Ilin na siya itiya kewa alam bao na deyempia. Na riya beling alam longa kira nga le ota abuyi ba. Marang kiyang ota si lood le buyi. Ay sa kawundi lood le alam naman lomfi yaw nga li. Diyang mo. Diyang mo rin na kiyo.

Longfi kiri mbagija. Musa na masi Israeli nga si nkwa na ma diyen taas le domando ngon fie dungo kuro. Walagal jelua nga dungo dik kuro na ma nkwa alang aya walagal priyedek eng. Namait aya na priyedek nga inala ye kwa. Lia na mas kwa si nkwa bel na longfi kiri nkirinkil ngi asabia balumba. Na ya nga si bagika. Bi fakat ila domando ngon bele. Na jelua nga dungo bele si kila bamba. Idi na yei di nyawe longfi na kwel. Anan di nga rara. Ke kilma na so nga la wele yesi. Di nkuri longfi sis kelbam anan yesi na kembele nga si bagiba. Inara den olon le kelbami. Na mo bagiba na dele birgungo. Marrang ella fiedungo. Na jalua nga dungo si. Bang kawe. Idi na longfi ngiri ki fieri singo. Alagi ya bingo si masirin barura nga. Abiding le. Ebidingin ko nga le, yeng namagi biyong si, dora itle keringali, ay seye fali alam bay. Na alam jito si diyan taas le barang. Adigi diin bara iyang kwe na diin kwe de wala niw. Wala deng ya ala, wala diin ya ala juel. Wala diin manilig gis, jisiki budayin kwa. Jal na longa kir nga bagi ka, saji na diin ba al abalong ba. Kwa kiri nga la diyan toga kayin. Wala gal kini nga surun toga nga le karake. Jifakat yesi as jin ba na deyem bele se kela jamba. Na jisi kilme durte ay emba deyengri na as jul ba yesi. Marang jaw yesi. Alang jideyeng waye dungo tobo dungo jeng. Alang kwa akir nga deyeng kering ki. Alang kwa akir nga din kering ki. Yesi kikido nga marimi na maning waye. Idi ne nkoyin ayalang ya welong fin dora le rang. Alang jisi abidin berule masir rang. Alang it alde Israel ngan taas le ferra en. Ne yesi kali kawal. Na alang bita na kawangi alba na deyen taas le. Ujiti si kawal. Kwan jagi ngi. Alalongasi bagi kawe. Ama de makit le alagi di nkuri long fi. Ini nkelba me. Al kwa di nga dora le kurulu namo unwa jitola di yin taas le kawe namas in aange bel na longa kir nga si bagi kawa asabi ya balumba. Bima yin bayit uusi tu le bagil alan de nga raba rang. Ama gis longa la na se enga namo bagi la na bele ki se enga. Ide min kwa nyat si bas ki da le bandi. Namang kir baye masi namo yunga si ki sara si kalabaw. Nala mo na si nyat de min tu le biso na tula ba nama demsi na monang ota na ota nyet ki udubi nama ning joda nga sayal ala mitana kudumol ba long fi fuyi un na rita dokon ale a is tiye ba ala mba wong ota kitle ala long fi ure ala long fi fuyi lula en nama ibingo si barkaini na ikilma durte fia ala nsonga bengi na saye kiye mba nga si bele beda. Idi na di nkuri longfi bele kielba mi na ma bagi ba ene saka tobi mo si singo alang unse si ba di nyawe longfi kungile.

0: kwa karangalse nama elai keringi alan siyesi kelkamial asa kwasi indo yesa kalde bumbele pale ting ka jalonke ngana polende ngudiwole kenga ka alumsi la dias den tulingal biski yinga yelingi marangari alye koyelingi alangi de den eleng musiki ti digle ke la de duwar kwankenga naskwa patangang borun jeingona isa kalde bum dorase ba na dere keri marange ile asa agingiba ayenga peringa owindio isa kalde bum kwa adempia kwa patangan dien borun nipago peringa wei
1: ji ladiang tonging jirsingo kie na kinsi pia
0: ladia tonga pas kenga nasing kwaya sa songa kenga ki inzi inzi kalung ye elang na ye sola sa songa sing ke elasei yasa duo it kenga nan tonging pal sa songa au ne do sing dogala na kwaya kenga ki belenga lomping ule askundulba marangaba ki deng a ladiang kirsingo yase jaluntia kolul ye namas dogala na duo bayin kenga nan tari pi ari birje abaji ladiang jirsingo bakera kwage den jaile yeba ari apakenga den tongin utongang jale na den jirgingo kikeng koyang lena seje kwa kain kela nama lomping kurukeng nasese jengul namas janse nyating jengul

So ke bora ina ke borovata be lo re kwa kinge nja kergel lo bi lo albe in doa yani na area sanganan kakire bang kwa kital borun tule tib be na mang kwa kital ye na borun to wale kein na mang kwa kital ye na borun ringa le kein kise dok kwa kital ye na dok kuzingi lo mpe sis kora kwam kise au na lo alu la ya na kwa kital gal wajana ge dok au na slompe epero na kwa kital wuri ge dok au na slompe wenga na kwa kital dok lo kwa ndo akeng awulna lompi pulo kese ela unaki nyet kital kendo se lompi ndendo akirgel ki basinge sitere ka uto kital kendo sa kusege alanye ke na kien ka ndentas de na mando kangel de kital ye na dogiting ke nas dokta bana ke kese lompi zis ko la ko mela une lompi gelden as de ken asi na kwa pandi dok kisense dien so urmake ditine ni kise dok lompi kienge na ay bendele mantaras bang dok borudio ye al urnga kin gain na tiriri nem pe na toga tagge na fengiti ya ba kin so gale ay se bando na ki kuinga ay se bando dok dok kel kamino al kui eting lo adi ale dok ye na no se ga al ye alan kwa tareka wa kise na maro gi na kin kamin lompe se al bas dok kumile la wung na ye kainje la dain suru aba illo na ye kuya ke ba kise wo utoma songa ge na ko jo jel jinte ela wona ki da entare ba ki wo ko en ken ko ro ka so ngare nas ki dele a inala mota ka kan na ko ki dalgal kay na ko nyinga do ki se ki tan ken ringa ba o ne lompe yanu na manin kayin ka ngana kayin ki dalie na ba ki se alan o na inalan

limin ba ina alba biba ilensa baka soge samin ki borai na ki borbatai na ma wala san wakil mai simo e doge ten sogle aliye na ka go na kela lan kirtin wonna alba yei na kere kundu na kissing alena gorde kidan yan dalikaw na malo giye na kin kamin dobi do alkenes kelam walgal dobi do alkene low alang awuna dog sikitir kirel kital ki kana kamin kisense a alang skel amitarasin ayna dog dilorik songa ayna skel amiki ay kamin na kidik dog a dien sabba kwel songa kwel ela wona kina lumbali en jaluma dayle kin alba ki kan alang kabunas kwasi kare na skel kamel lolo ye jaluma songa ngi dile kin dien sabba na malo giye na dile kwel a alang sibel nice bago kital long asan kido kiwi kayen joro ngale kitata kayen joro ngatala age na kitgal al ilon dok al yutu monge orreng na surung na dayen simeng na dayen beleng kit al dok ilon na kwele sandonga wiska na kayen kwale ye lobe lo alka imboru wanyetle alang jena pawo kwale alang kisense kagilal na ilasika al ilong al jutumongi ilawuna etentini jutumongi sa ikwa nyetting alka inki imboru wale na kia ngorengale alka imbo jutumongi ankirtinga erikeringa kirtinga ba a wala surunga se akanane ba wala surunga se akarele ba wala surunga mbelenga awei ba wala dongore askindele ba asakal nga kwa be kwa di mboru ba njwa kwa inal tarigi naskawe kida mboru ainin kutumo na kida yang orre se aising karing kida yang orre se nimane ainin ka na di kusanga elne bule ki ainin karing alam kwa kia karing kise na kusese kurung alie na dayang orre ke neski ngasi joro nga orre sa ngangere ila unaba ni pena kusanga orre ke ing joro tari rikirele aske ba mainde mba au alangila kusese toka jawi namaye ki kwa nyetten si karum arin tolen tolle na bakiye akheba do adi suru jeng adi suru ajemba adi tarin agena jaw tarin te ana ilong asabaj akheba aljiki din bajaw ana ilong do gisi din juro si nyet ay politiba alanjiki inkernga klases jernga ilong aljiki sense gi bajle jeng kinna na mayi a ki na kundu na kirsen tarasen de ay so goto bokwal ki mendin ilong ki alankay juro ase bajle ki ka koranka na alan kayin surunga se bajle ki ka koranka alan soga tabu kwale a bajke na longa la kise yense dayin suru a na kayin porre kita dukundula alan kagilel kise alan yensi bajin diyo kare walga kina sa kengena dok bela skalamba na bele askiwe masa doke kengena dok asa kawliti albari ya kindela alan kummal na bajke na alan kummal na unsi ya kain na alan kummal na kagilel ki yensi kaska al jutumongi ilalong asa ergelenden sas konga ala nyenkelal no kutumol wala kainsi na tiriri kaw ala nyenkelal na sase nkurtul. Elan sa tonga gisa swamin ke borai na ke borapatai ete nabado giyay na kelalan kirsingo barnga al bayin tarasindi alumsi kwa kain orre na soko jongo as kainba na kaha ngungi in nyetim bakay ye induo iwasi alompi yese tala ini al den orren tala ini nan den surun tala ini den simen tala ini nandien beren tala ini na ye ala soga uiba iwosi eden sursi iwosi ye kie na kidik dok den sursi jilil kaka ngungi na inang alum na dalding na kalum ba kaka ngungi na skojuja inang ay na kwa aske imba kaka ngungi na kaka ngungi den sursi jilil na makela jingwa alke na den sursi jilil lo bilo aba illo na den orkeng orreng arkakel amina pegel ele jingwa le dok sursi jilil lo nga den den jawi bas buliti na aba ilon no orre se kri luiti ki sense lompi ki fas kirginga a lompi al intala zi se injo palan kerrek orre se kri luiti ay kai tole alanka ki se lompi ba ki na baske kirginga a ki sense uto ba ko awna izna ongal enalan ke ganay do kay uto ban songa ta bunja a elan sa baso ko ska member ki borai na ki bor patai a namado gi ene ki ngwa lobe lo barnga awnas bago ki al yena ki de ina min rin tolle na bajiye ala keba baj na ba illon allo elai ne gisi gundi ne kinki jaw alji surman jangal kidgal din surenge na din worenge na jutumonge aljundi na insan tumin na tabunduiti ina kaamu ina ten sogle ay ne dan tuskela yel alki kana kersin ina dioji basiyan baj si injayin adiki belenzi bajyan ide aljena ki kari julos kayin sha sha kayin kayin kela wolgal kayin si kunyere kala kayin kari julon kila adi iri na jago na kidin bele ke arkay na ngirse ko na sin jago itel ba ji juel na adi ke remi na sin jago do itel ba ji juel
kangu yelo wuna duwa iba na daingi na egana daingi an daling ne kidel wuluk se kain na ena lomba wulugal bakela kwa gel dio ke ne kirse ngabay burgung lolo wulug ye kwa ke nyeti ngalba dali kel jamal ke kirse ngana ding i an den dali jirok basin jalom ini dio jirok al al adan le jankise ne jirok alba jeng na sa wulug jen dim bele bele talba ke na juela lan jwa alamba jwa mara aba ilong na taringan tuske age walgal kwa kenan tuske age wala duwo kereni dor ay ngini ba kaamu ngira nduwo na lo kini nduwo bi duwo de ngor resi tarifi duwo si tare aswe ba bas de ngor resi pi kina may ngwa tenso le barnga e lo bi lo sam bago ba mang barnga si boasi adi daranga kela la sa dite mbay ku nyiran kela adi dara na bo wana numbam adi rein tari bo adi suk bio adi ali kay mbara kay na nyet tiktok age bana ku adi jeldo askay mba kela ku asi bago si en si bo akido wasa dayen kay na ay kariya alin kariya dan tuskizel kariya radio samar for walgal forang radio aliena dayen ye dioke walgal dayen yan dali dioke na ke kirtinga asan inam balom kidok abas duobi duobas kinjeng aljel na deli juilo alang orrek wale pagol asan duot kelame alienas dan bele longna resing na dan si bele longna rimmimbi na duo ital dog ye na dan ngore na as lomba dog alan si kitsi kelame alan kise muro kelma it ela asan iwi ye dog dengi andale alkena tarimpi ina kwan kela se wol dele putton de ringa a kinnan ma se na ma ay long na ma alke abay ki mun na ay lole ke kirik bas nyame nyemaal min satellite le rigi ngo eri satellite aliyei na kunyiri elay al lo elay al kunyira songwa dele ringa kise al bele dele pegel namaye iandali ne ki orre namaye na satellite le kan tarasinding a kiri gaba inguna ingis kwa na aining ri egel na ay lo le ke na ay lo le ke lo ker namasin yual TikTok le ke na yena YouTube le ke na yena Facebook le ke na yena WhatsApp le ke aba kille jeri ken ongale aba jeri na radio samar por rimmenja walgal porang radio rimmenja alambay bulo tarasin tayagindi diwore ko na kimbarnga kimbaina na kimbanga na king kadanga na kingkini alambu jumana ke na gore kidang yan dali kawe yen ide na mayo giziko ela ngiro geri aines do king kera se genyu al ilong alan kutumanta bunja eten sokle na bado giyi al ki kela nan de kirsimo bela ke na sa songata gatine ge aliye kai ki gabalai aliye yango entaske bon mire an mal ko lan ka warete da bakage yango entas ke abon ay dientas le wada ininke wada aliye na ko akide mbele amana kamya dientas le ay wada ininke wala dientas le amana ininke abon ki yango alpaidio kay na era amana dientas le ay long ki koranga nini walgal ninge ali longala ngendi entazle kay al alliance injaruti asan sogota bukwale kay nas jayna simwa kay ay nininge kinna eten sogle na makwela ndeng kirtingo a kwa kidal abobang tonga kwa awun kilo karik na man kilo kiranka kibiyanka kilo karik na man kayen amodo mera ma alkay do kilo barik na man kayen kalang walgal kayen a kayen abon alkay do kilo barik na man kayen apan akital kay do kilo barik nyetinding asan kalum arital gundi alang doki da nyankwe di empay taras kay naski nge ke la timen ga wasa kilmen si min so gele kayti ay kage alang gundia na ye simon kay ngina kage alang gundia ba alang ye simon kay ngasan ngin timen ga wasa yankungi a yelen sa baso gi samin songa ki boray a na ki boro patay kise kilmen si may barnga kele na kagul aso gi sam bara malegi sa ya ki boray na ki boro patay kise kilmen si may kinge sadage ela wunji a tagatin jang orre kise yei orren den togol digi yang a kakire da wiyerel kise dan orren sabba a aliye ne ki eten sokle ko jel kay nan yena kerrek a jutumon kirsin e na mambara taru pugo a soge sa membara doginal bayu yu kise sense e ki boray bara a na ki bor patay in yei nan yena asikirjinga yei ne ki asikil ma si mopi yena asan kin kalum kisa dan orren ayam kay ina lomba ki asa duong orren ayam kay ki eten sokle ki kwa ki kan na kayen jaluma aba illon na ki kayen surunga ziki urgulo ki kakanga kiriring wala ki kinga kiriring aba kayen surunga ziki urgulo do ake balan tabulo ker jawi do ake ban darin palkuro do ake ba bangin kwalan batari ela se a kisense
asan kadoin sursi ela ayinga kese alang in a kake anga mintorin ne kiki kanga dayngore ela wuna barunga nyet giskel ngingi dalinga nyet giskel na mangete kayense ma okay nes longa dinga le kule ne ki askalom badiello na akwele bangi kana ela wuna ke bas kayense ma wala kayngu to ankele otanga kele lokumo kise basin kumal ki aikin kan na ela si yanga kwele ba asan kiki nal porre akin kan na kel al kayin sima wuan wuan kela kayin na yin kabena diele kayin na kwele ba alangi kane alangi ka giltara sindi a na kinga sen nan dok lo kenen kamal daga kayin gwan burno kwa kritiya na kiyan sima kwele anange kane dok bai te sen kan na ken woyin ai kan ne ba kela ninga le long alan kis kisenses kayin suru asin ki ai kikin kan a so ki brai nan dok barake Nela Ibrahim Baradin yagay asoge sammi num bara kelmanyettin dog diere ke ngal bunduna bawgel nang yeyna orresi kelmanen yani ki kwel do bi do inan an kayen kelma orresi kan an taringa ke ngasi e taggen e nie nie la kinne ko mbala ona mara menen orresi kelma kane alan kaka alan utka sam bakkela minding lite dio ki abani fana dai mburu dio bakkeri ye do bi dio basin e wu na barunga nyettin basin ki ayye ke ngwa ka ge mara ki kalon siki ka kirekan kise ke ka kirekan duwa el bangi zunkwa warre pora a inalan karnga warre pora inan a inan karnga kidan warre dia ten sokle kwa des kai na kai nes dan warre du sakai kai nes dan warre nke nga bon ase du sakai jore nga se du sakai mera se mera mes du sakai alen kam a ka pya na ka pya bal inan na kuna kwa do badan dio kai lakin mara ele du se se balan alan gutolle fi asada warre se du sapi na kai kuli nga se du sapi ela duwa si basi mbalang guto le fiana orre porin den si me urgulo. Eyi porudunga ki kenga mintor gal yese alla tewa den suru. Eyi porudunga si allompi den bele ini min buru yal babil in den tinle. Alye buru yal babil na duwa bi duwa slon kese al nama yangan na lompi deldi puto kenga nama yeyi na duk ide ala Ibrahim in den tinle na skuwa chengwa na Ibrahim chengwa aljona jeri na songa jene ki inkul di nga songa ki yi. Ye kwa songa erba kulwe Ibrahim lekele ana jona ki inkulde songa ki mening iri Allah bazu wada mlete duwa pale ke amma wa na male LL na mangena wo Ibrahim no pau ire na maye Ibrahim sinan songa wal jona ki inkulde nga songa ki inkulde ma songa ki na kim borwa ngany marang al bo surule na ma perrabe wal gal perraki asam boru kulinyal na maye lompi kwasi inarang albas eli de surundu Ibrahim alba dola alba songa ki na bana lolu kelan ton kutumo na iriko eban na elo se kagila ye lompeke illa sibit kise jegilia imbre longa songale ke ade dombrendie nyetleke nama kutu menge kise nama kwela ngirike illa lompe nama ngwa egel kin kwasi azaka inwa alang dig au is inan kawana eten sogle al maman kwela ndien kina kapal al kwela lan ton qurani kutu mal nama ngela na duile kagol alangi ka kagila marana yen alanga kagol bataga ka asakwa ayin kwen dalima alan di ndiyo denga al denga wolga kwen kel denga langa denga na kia yensi di ntong ela sina skergi al na duo pingi na ena kaungel na duo kupungul kise adem pia nama kere nama kergi dalima nama kergi nama duo weng ela ton nama duo poe ya na ye ewel kwa ba bele tok kirti ba bele tok delin kirti na bele akere nga ake imba mara al dalima kere nade ela ton kurura ela se kergi al ye buru yal babi ela se kergi na weng na duo poe ya egel lombi nama den khotta abaye kwa arita ba kwa lampi aba pi inala ye ina lomba na dulingwe dulingwe ba kwa arisa a le ana ma pi aba inala lompi nama kwa na ke kwa si alamba duobi duosi de mbelani duobi duosi alamba de mbelani kangu alan duoto do baram belesi de ngara na ramba ya kai ela gi tub yani a yen tub asi inin kre libin nin kre ina libin ale te kwa illa libin basi la sikal ngal duo wayna duosi a torbe dio karte lakin lolo yen tupti torik inal yena sa kwa to kutube ya to pokasi ye libin nin kriya nama inal anjinya nama ngwa na ke ngwa se lan duo bi duo se dem bele ani alan duo to dok baram beleng arra aramba adisi ngwa sa koro yani nan den arra aramba adisi ngwa la tup yani wala la libin yani alan kutumo nan duo to dem barang arra aramba ela beleng arra aramba ide mana tong an kutumo bataga min ire nama ikirok dai mbele nama ikirai nama maman kigen se ba ngai se jawla al ira lo se babel kiria kire nama bele nama do gere inara ngela na illo re kisen se bar nama do bas don al kwa so nga gena kin se menga se de ngara akarul ba walgal akawe ba na nama elai ngungi
na kai mutu wasa soma gena konjora gete ore duon sana gelan sinjo taranki al torik ina na nen kelin besin kwaji al piero nyan kaamu ila una kinga kwa joron ruba kai a ke gabale itirik pal oro na dain top gende muimie ka ama amana alye al longan wadai a dulding kwentas wal abontas a kiden amon e bar abdul khalik abdurrahman soge samin dokke borai e ina barake ya wace dokke sa swamin e bar abdul salam adam dokke borai samin bara abdul hakim e ke borai samin ke borapotai ina nama alkoen alan wadan kirsingo alye alye wada wada kidan bele wada kamin na al na alki kwambele ki kwa pokolande mel na men kaminga amana na ai soge samin gera ke borai na ke borapotai ay itir gibanu nas dan dum len ko de kel kam lena ke kel na kawar ken sin akita long asan kalum na alan dan di okin asan ken tarika adi long na kikang na adi long na amoido kidik na mamara bas long long adi ang itin konjol gis long ite lawun amon abat akundula bank ritia na belegal yei kel kirtin kidien dal kirtin kam min e andali kam min long alan yen son akini dok marayen no sage marabase non dienti nalangela na dokere aso ke borai na ke borapotai ayina mene setting ro namas ingo na ainga ke borai na ke borapotai

ki borain da ki borfata kan yusin kan yatara sindi ki se dan iya wulgal dan kala a ona lumpiro manle ja ki se se ki eten sokle basin kai melie al sallai ela basuri wulgal basuri na suru lepi mara ye ki den a ki den tari na ki den ital basi min warto a ke was kai na sallai nan ila won na kai sine ki ngasi kuru ene won se den dora maran ki rok bankai enan na manin era en al ye den a ken je ngale ken ki sense na enan won yo a ki rok bot aran do asin ke loba ban ouna enan en enal be kwa a ina so ki braina ki brafatai ban na menes ken una ken yatara sin din na mena en kwa a kan wungi alan wada yang kwentas a ki duoding e walgal ke abon ilong alan wada ki sense tolay namakai ababel na karim mo ki sense tension wale a tonga songa ki se na utonga dia un e kuses indelinga walgal utonga dinga ke ne dia un a pinite na densi minus indeling alye kai alye ni fene wada ndeng wuri na abakin ko alan karim ka won ki se beslong e dulding kwe alden ewelle asabaiti mani duo ari lona kidin yankwe adi asabaiti al ilong non yei ne sur kanyue alan tongin sita bang elalole abo bonas berenga barnga ba ilong kwa inal ba sur tok benga kikaz mitil ka enke dik pana enkaminga a na enkaminga egel alba sur tok inamal maran kergel kunga na imitil al kamei inalomba dogal mitil deling deling a imbelendenga ma dombrendio ke aba lona illa tawretin le yaungi nandok metil le abes do metil tan basin jiu bi albake surto bang na surto ina lomba a dok albes elale min albaske sur ina mbertinti tin elale lolo jirgo di kenam men war a wada men sike e awa kawle e do bi do baslong di en jawla ayen ay se kawle aliyei na lompe men wada men sitewa le wada men si ide den tabele nama awa se alpia dok ina lomba do ko surule bawana entewana wada awa se na maboa na anin diopia na maboa damin den dililipia. Jegil sen jelum sur albatogi. Nama ide awa se na mayena wadamin den dililipia. Al den dililipia ina lang ming ide namas mitil intan inang yaam kwe ki tongin si dieng inang alba sur toge kergel ala agebo. Ka ngung ila wune inu nye tingin la mitila pale pingiti. Mara imbele na maka kwel baranga songwere. Orre nama guta kwel. Alam kwa guta si kurugunol. Na lompin sa baseje ke ayi ay kwa den domboren dio ayina ay lonki kayen hayale kayen jeng al kayen ay ki ay sin kergi ki elelen san kergi wala kayen sin ki wanki kayen na kayen tabone karot kayen tabone karoti ade in kwa al wada men ki awa elan min tori kenga marana ki en wosia kayen na lompi ye na lompen domboren den dio rin mempia na skwa gu kayen ka yina longi te atara sindi duoba inja din tabung ila inal bas jisi kidin yankwe belenga walgal yankwe jiro ba din tabung inja ila alba jisi jiba inja nginal awajang na ene abonama inginal adami na yi yankwe nama inja nji al yey ayla wadamin dendi lile kwe maraten sogle aba ilon na ki jalumum iti kwangi wala ki faham basit kwangi yankwe se aba sinala njwa jisi bayang urubayang kwa lolo ji ila baka bele na ene njirsing na din bele se alayba na ka namaro ka ngungi kibaki gabala kamin elen wonna gut era lole apago bale sangalle apago barande ngarararang hatta kwadi kingola dinga dokal kawe sangalle dok dengara akarul ba ari dengara ranga nangal dok den tadbik akeba kinini nama yangi abaki lom fizike embere kelle kering ereng a boti arandu kelen nama yangi na pingi tenis kingasi a uton ko sen indilenga ade kayem peitai ade illona daim buru dan surungiri ade daim orei a ki kuran songa amana nama yekai menin deng evel nama ilong abo ki yankwe bipayi diyo albayin. Ma hindi mbele alke dientas. Ki mbele nga sur diyo ala nyetse ngage. Asa surunga se birsing. Lahana illa mitil kena mbele ewe lindeng amano wala ewe lindeng wada gal tabda fil kalam. Alang amin jang. Inna ka ngu na bele al jerengel al jirsin din. Asa mpye diyo akiba. Alba ina lange den se albaye e nga. Ela ala gala enga ba alang inalang aiba. Ina nama kakwel, jikidi inye ankwe, ete asa payi bertini, walga al payi bainkie, kege bala al payi bainkie. Ilong, bi surungan keng, ken talang abobung. Surungan talang abobung ay. Eten sokule, kikwa au kindogal payi diokan kwa surungan mas ulakan. Ina lomba kwa di tabandoksi, jalom di kenen kama orgal mitel di se kenen kama ka al duo de ang al kana yang kwende mas ula ang
lakin mara lolo alang inja ji yankwe masul jana yakwe yankwe dok di masuli amma dok di masuli walgal amma dok di ngi ngodun wai ka ngune di entala kusi surigin na ka ngune bi ela mbirgo alan dobi do bara se bau na ka ngu yasan dobi do bara se nyinti ela wuna min torik aliye ina lombingwa al adam bi anas ayanga kam o ngana awase apeba namay ngwa interasala balang adam dotogi alinkwe la sar refit dike wala alinkwe alan do dike alan kege ela ngun maye nas awase pia mara ine na ka ngu yelon pia dike la awan so ngapia wala alan min war awase surule pia kabrin pia mara jegila na adam dotogi na al utonga dike na janyi kwel asan kanyintia ela una adam ke ngutu ha komol wala kayimba mara le sa awase pia na ma ela ing al utong ke ngala ngi sur dios arraka gel wal gala sang arratim min ka ke ngutu ha kital kayi in na makai ete imuna ma dok dale fingi dale al fingi na makai ngui ete ya ke aba kwa di ba nyumana ki aksin kam ya e asa ela ngan nel ngi dola kiri e asa ela ngala ngi lolo ye ina ngai ba duonin ke nan lompi kwa udoksin nan lompi do wala ini ba maraji in sin jirgel alka kiasa kwa uduk sur kam melen ka wala ertel ke kiasa kwa ku sur a kanyinti na dayin kayin jayinga si taras ka kayin jayinga si kirgiti ki da long alan kayin jayinga si mwa kira ge kayin jayinga li nama kayi ilo nama kwa dientaz le abo na ammo dientaz le mening ewe lang ewe la alam belen den seke dientaz le adi erdike ne ji koronja adi kuseja adi kaja alambas jin walga ding yangwe sal masin jwa katarang al erdik dik au isina elakai alang kisense amin elanjay aisa lompi min dombren dio jima kimbela dombren dio ndulo ina lombal hoy na min do ma kwal rimingi min kari reng na nam lombal inei lompi na ngwaji kerregalang au na kisse ban kiti ngalang kibiye ngalang au na kisse beng eribe real bakke ding amose pia asanga jabo al ko en kama yankwe al alitin ko la nan den dilo alan dilo pesja ki pie la ki lolo ela seba ke la mitila ke la mitila ke la erbetinge alan dilo pesja na dilo pesja ki ka ki bele na bele ki ka alan ki asan dinga se jaruti ki tal ilon asan alan yelo lolo ja la ki lolo ela ya bayna lan lombia ko ba din tas ki din among na sin bele ngan sin ya min alji oba yingo aisa bayo e inen yo na kayal ja eyal inana dimbele jamen nan dok sey in men din ji yanga bo awle ye ammo dok eribe real bake peidio bele be bele na elong aisan kwa alan dele muta akketi alan dok akketen alan piay ba alan den sey na sin kwa in men ma bele leske alan bay sin kwa e asadik is inan enga adi lodik le nyanas udik enga na sin kwa taran kaza sa inan enga adi erdike na enga na sin kwa kaza al inan enga nyetting inkai no mining duo do den tabu inja den source ye al inja ki ndua sur toge ele bele asaka alum ye dokal onus long imbele se to gala babo innama digi e ide ele ndem pal bele ndem pal namakai ki kan kwa kit kan na dain kai ngirgo kuliangwa kuliangwa abajona jigala ba ki ngwa otanga mininga walgal songo walgal mal kin ota si wala kitage bal Allah fi yakin kin si Allah fi ba kin si dulding ko ena fi ya girsan kin si kikin kikin kikin songo an kin songo an kin dulding ko ena fi ya namadu duo ina kwa ba embele al korongi lolo ina ngai ba ye dulding ko ena mang yelon pe dulding ko ena mang al pe ameng war ena tabundi okan si joro ke juru lenan dem baj ini nas ela inja juru si juru na sigal dio longas ke nas ngara illo dentari inangi illo dentari inangi longa songa kai juru dio dikke aba arijua na sajilem bi dikke aba arijua na tari kerfi dikke na aba arijua dikke aba rindelen kena indelen dobi do dentari ken kenal juru dio kai ene jurun de digi nama dok ingis ja asang arreti na san uto arreti aising argeti ela wu asang deldi sikie argeti kiya mu doa kital gay ene aba jegila lompi dulding ko esi surule alja tala ini
nan joro ini kinjigel kin wodo gini na tala ini bi al surun kwa ban surule aisa ela al tarin kan ingalam ba di is on al mara dobi do ingiz jemel le lombiar irige kuti kuti ela iringan ire le kuti leke mara do lobi loba kene le utarasin di itar kene indelen itala kene indelen ba kidik rivay ding nan yero din dio kene din surke mara ela ay doy do elal ni fena uton akela se fiale aliye kwa na alto lenge alan indirenge ela yaba din dio kene jiba keban ela unay kuoy mara dual ni fena ku senga se fi ela do na mas erbe dio ke kide gine lole bara namaye wada ilole songonga namakidge asan dulin kwe deliziki ergidi alko akide embele fuka en kame en songonga ga ya lage balbo wasilage asan dulin kwe ken uto ake ergiti kitale ke surungire namalite na bayi kinse nama ko agena skarre na kay ilol nama ilong eridik eten sogle alko asifiti na ke kwa sursa songa lomin kindele walga kwa kaungiti ana skor kindele kwa kaungiti ana skwasi uto api na kana ka deldin ke ngoranga ke nyet aba jogone jegele songa ngire bas songa ngire songa ngire algenga ari do elna din suriri tamayapi ka ngui din suru ari simos ke na kwela sanke songa abo e ari do ina kwela na ngena kapya ari kusele kuse do alkwela elna zwa bunju mana ardi ke na de ngarin kwela alan songa abulo songo andengu abaputo ajaraba dentare namasker betbergi ina na banko diem paydio ammo ke abbo diem paydio jine tok sabain au sabain i sabain addi italbas bain ke gabalai jer abbo yang ni si yang alambas jammindo ka albas ni ay kina masin kalon songangere to ngakunuma al amwage aliyen kise kunuma sekele al amwage mara aba in kwalan kidan kerin kerin eren kawai kain darangale elede mutarai sakura ela sigaban jolan aba in kwande en kirtingo aslom baki koldo do gasanti menga ajana kain janga kitalki abawan kwangere kawun kital abawan kwas indelinga kela no sage bela se halaga to wasage te bo halaga uni is non walwa sin agel ba sa songage alam pay dio din tas kiden al menni mbere ela temmi ngena belen sa basoru nga pias ba ba na kwa o dog den sele bayin ela lole al minya an kwa mar asin awne is joana din bele bulona de lo ne jidok se an ina lan se gena din bele de loy na yegal jisi ke dogge in setio se an din bele be la bajirtin alba dello na alse na piasa yo ela una piesi gal en kame alba soron dulay sa sa alba merenti pia ba sa ja sare le jato denga alba merenti mara ye aba ni pia nas pia ja al sare le jato ba merenti mara bas pia ja ba ye bas ken so wa ke wal ga ken kol da wa ken ay ngand denga ra rengel abas ke la ay ngale ja wo se an kimbele ki dalba jaw ke la ba nyetsen age badui bas age jisi ba setio to re kan si dingiri erdik aselenga nga ali long al koreng re dok sadi afivo membele lolo indoyal amini doin sabba na songa ke kele nena ngi jigal ammo na madogi nalangi gi al ni fena torombo jantong kwa ke nagal ki ammo se dok ni kisense wada ali ni kena amana tong asake eden suring denje bas yesini bang ammo sinni mara kidik ammo dok abaki sense stole kro abas ki se to legro ina la galba yi yene ke la bas ken tiringa ke la sinan tep tep tep tep bingina uriti aritali long alang eng neski ke la dora uki ke la wota uri na aritali long alang emba ke la songa na magal ja jiba sen gelum an nga jingo ba kaz ja na kaz ja ba jiba sen gelum peisi al min gel na jigla bas gelum ye ka en ana inwal pe ka ne pe al songo age na kiye de entorom ba kiye al elai ajilel ba ka hu ele una jiru na di nu pe sen a peidio na ji mama dinga ba nya men ke mama sa zo age al pe in na makai nama do guada idi en tasle nang aman walgal wada itke songo an sabba nang abo
yan kwesi songo ansa baba khela sindelemba nang amogal alni fiana e toromba na erikane alangal erdiga bobal tugu ele yorti wala erdiga bobal kibutu imbela sa duengi ase areti wala erdiga bobal kibutu wala imbela sa duengi kala sa arti na den den tongin si den abo as lomba wala ka lolo na eten sokle pe songo songo gene ina langawe asa duo erikene duo erini ele risi pasin dus na duwe yesi kisi amine tiyo na alba surtoge na alba uto birge na kikilman pis na hadwi. Na duwe daldele arikeras ke babay nang wakile nga. Ari tila alba ini ye ila bas nyoroti. Namas mara duwe si deng wajbanagi seng yeng. Nama bao na sen dren jenas kwa kere nga si kere. Namas mara ken dola si deng wajbayla nagi seng yeng. Walgal diyen si nunga lang kamyal nagi seng yeng. Nama bao internas ken kala nga si kere. Ari albas gel dina ma kwase akelen jawal gal kwase janni ne din tong na dur ke ne yazal ela na makai amma ela al amana aske ba wala amina ay ba fakkat in na makai na makusen an sabai ine mara abas in arabenga na awan kwe peidio ye amina leti ki sense na eritodoxe as julel ba dien torombe lasi lompi kiken barakata yegis it pispine bi asem balomba mama ma menan eleki na isa bayle nan bi fastagrib mbo kidik dok namat lompi le se ye injeng la lompi kin se sen kwa kyan utuan se ngale kain yekin se riala ke bang stalang yin ire nama se ye ki sense ele nama erbetinas yen se kin ma ku rompi kidik ina longa de angal abogal den sabba namado gin kwela ni amin jarin kise alan kise ense elal bas jemba yei alan ariya ke balan jonas tuga aridija na jonan in jwalan korogol ja illa na ina yankwe aslomba in namado gin tara sebo nama in kwel abon ke mera mal ni fena pediyo kin aba belengale kwa kitkina wada kwa kin walgal amina kin belen sa baya minding na kaunga na songo wa sa ba amina kin in baye na tumin ya itete baye na dueti ya in tombata won dueti na tumin ina mata ni uto akere kan yi aliye kai al amana surin al den surin amana yi ki menin kai ngwa den digle alan wada ke beleng amana fil kalam masalan alan wada belele bele albirsing nan piya ke ba awle alan songwan sabakhiana ke ba izle nama surle pago dobi do den sur ji al aboyam in sur si ji ay jaruti de masul al kiye ne ji al amojam ay jaruti din sur si sur inal kengi asangenan ki utaran tarasindi alang ina jaba ay karmas ku intar nga ay na ail na tawra urel na ail na tabu ina ngawin ka ay in kalba kang ka in duo nga lay ba na na ila amo do gender na ko ah na ka ka do sur ka do alba duy nga na ka pya na ka pya ba lakin no it is not like that ina ngay ba ela si ayo nui kerin jawe la wa de meleke awa nui kerin jawe amma wa kele kuro wa de min dilo la kuro ba na alan din sur ela si ina jaba gel ba din na ki ndo aisa kanywe in sur dog de nga laiba elwuna arikena ske kirgul nan arikena ske rigo nan dombre kena ske rigo niji abbo alang ina jaba ka kal kwede ang na ka redwin dioke na ka do de ang na riyal ga omuna ni sana ka ina alum lakin no bardu ina la ngayo onu gutsonga ka na erbetin tari ku ruaska ba sitanin tare guru askaba onas dombre antare guka na duades dok dombre se guta fiba agil juro juro ke ne suto akite erngeli kwa ke ne guta ka beba tara aba jongore jengele ki sense ki gabalai duo ke na guta fiya ba mara bulo se dense kai na den pie kai na ital se kai ala long na ital long ala ngal lomba kai kwa ke ne skumena la na guta kawai baya na donin ke man nas bulo dense
marakela ku sega se bampinarang sor asan en kalumji abbo sor inal dini dinga yaba ditin ela duwa sa kee kanyue in sor dengi in sor se buta asjaba uton ajuru sa asjaba kee karala asjuraba in sor ji abbo bizzat abbo in amana yasa jen sor hafizinja kingi amongi neji amo jigal asang in jalum do kidik ji ayla abonden dilu le karul a jangaba adilon nay kawngi jisi ban dogilla ni le kawe inal wodan se kawe dalule jisi wuangwe ngi den dilu le kawe etena ngal kawngi ne skirgul kie ki wuangwe min se illa birging ene lompe nan wosinga spia kwase min iriangi kwa kela no kolne skirgul kangwe alan din surin den en din suralang abong en do kere ngala ngemba illole namado kwel asang injalum sur gi amana ne jemun nake jilon nen sur amana ngaske alji jemun nake njilon ade amoy din sur amana ngaske duon king din toin sitting alji kiran jilon dode din sur amana ngaske nang amanai nado amongi alji jemun nake njilon mara illole alan dobi zo de sur si duon empia kain amana iya ba wel asan sabadi gare asan den sitiwa den siti juaza al juaza sabadi jo ege la basa jo wa pie do nyang na ba pie ja ba jitija na ba jitija lom pie bai basfi imbelen se nan ki nanan belen inna ma kale fingiti al yana ka wonte nan ko la son do atin yetten ki wada akir go pay dio al ni fena ko adie ngun kul na kele na juse kawe na aisa kirgul na pay dio bon kensen a ay longa lang ay no akin na mayenge ebel ang ebel yenan kwa di entas le abon tas ki mera men pia lang ke ba to do war si pia sa fe o belen sa ba belan nang ay khatarina e longa lang gilim ba je le lama nan si jago tarang ete kal ina na na wala ka sesa ina na na ya wala erdi ke na na na lo yegal namas aba illo na eri longa ku sen sa ba yegal nama pingi nas be sarasi istagde men pia wal ganas hikma istagde men pia induwa madana kaze amin neske beleki tulingi nan kwa kagal ela lo seke ko sero ke ngaba ala ngina ngunde iran del divesin tomba sin sin mombergi ali nan kwa pi ala ke ba di entasle ali ngwa di entasle songo nganjul ala ke ba al inkel inen duwen ya se ani wala duwen bara se ani wala onas digi duwen jardi seke buto are wal galka abone ne duwen tugi ele ana onas duwen herdiga wala onas duwen sanduk diga wala onas duwen anediga aba sanduk jawba sin jwa abosi tarankal wala al aban kwa ke ne nan nan kawe ye gala sin riba ele wune jisi kwelgi na sur tok ban kwelgi nangi se longal amin nyange la zanu ga jona ja ja to kela gisa bas jenga badiem pay di okrite na mastani nga kela pial longal dien to ngena lo kera do yaba ay sin riba kin kin nama meni yanga na tagati ne gisa zon alan dobi do al kayen kayen jengale aba kwel asan kain ton wasi inalan simmon kirgi dikin salan to kaka kai sina to kaka roti pie di entas le pie si to kaka ide a khiana si to kaka aliena songwan sabai na aliena surin sabai kinyengi na mata na ma auge uton auge aba pie ja ba jiba lompinta lompinta ba yang bas lompi si bagija asa barazi pia jaba ji asa barazi khaine jaba songo ansa bas songo asa khaine ba ban do lompin den ko tenas na pisem ba lompi si kelme si moy aba sorin sabba khaine ya be ba sorun asa do in inen je nen inen je inan do lompi si na bagiba lompi si kelme si moy inan lompi ba sem barakata ki jingel di en ton di ne ji zato asin jalum ba ay ele wala amma si lomba ay el nam ko ajilu di en ton nomas bac kayna ribi eral ke mam banko adi el gundula kin namaka ko el namase yey ko el lompe den sabba da san do lompe den sabba kise se yey in ke lompe ken do mbore nati ken do mbaran dio aisa belanga ara aisa ngwa kinel jitige alanka ba na kinel tolle ngage alanka
na in kwagala surgis lompe da in tala surrigo ai in duwa sai ai sen a ka utuwa ginan sen kai sai a na kai na sen kai sai a ba abado ginalan utuwa bata bundu ite lompe ba is barakata ba is koroirti adi songo ginan ta bungiyal adi dien don jituma ke dorai lal biboy lompe ba is kelam ka unna tom bagin tongi na tong elai na tong tolle elai al ke sen sai lompe ken tengen as bagifia dello inalan kinnama ki ingwel alan dobi do kinene le kawi abaji ke le pay ina lan jalom tawra balongi te dog dile ji ay jalom tawra do kwa bay sin ki sense do sa di gola do to le kiwel maraba pay ina nga jalom ba tawra abaji ro dog tore kan sin mending kwa se ki ele nga jalom wala ba tore bajawiti banjawiya kinnana ma ken senga barnga aliye ina ilong kanje nga alkaina sringa walgal abontas ki amma alkwa kit gina zo yanka wena sorken alang un senga kay dien tasle bayenge kin aso ki borai na ki borapata ki sense na madok dien dio kin isgal kwan ma tokke neskay na akwa ba kibora ina kibora fata e ina madogi tiri kuro setending nas da en tombalen ko de kelkab namaskay ngo nakay nga kibora

soke braina ke brofata ke se danso kense a ke squa mara ke len sabba se ye se ke lompe den sabba ki bachin kain ki bachin kain ke kain yore nguro na ke kain mera nguro na ke kain aba nguro na ke kain kala na kain nya na kain yin al kai ne kuro kana ki se ki bach bachin kain len sabba se ye se kain maraba en kamel basoka makenga de ke ne undula nas betele longa dinga wolgal al soka makenga ke ne undula kese ela una duldin kwese lompe altewa kenje nga ke rektara sanke ba anangi yandi sur basin je mete te buyi wei ya ton to le an ete gal nungi wei ete dilo wei kinin nama nge duldin kenje nga al ete da mburu dio enang kwa kitalu ini nin tore ga buru man ninki enta malen kai a kiya sakka gin ha dan suru abawin ha albawin lakin lolo pakkate la din do waya baya in ba kwa gena wo gena nes ki so gata di kane na din don ke mara alan din ta wun ya din ira da len ja din suru al de lo fin tisare le jato ila den sei kwa kur ros kein ena ajeluba jure na kurros kein ena ajeluba jure na kisense gani age adi jurun sabai eten sokle juru itesa ite orren kweke ena duenes ko abakin kwal darangale urun kal de ne kein wala kai ba na al kein na kaulena lakin lolo yen orre porie hekmai orre porie bisarei orre por kisense dentin kerondul namaren kwa se yan kel ba maraban se kel kisi ei o report ye kai na den suru ei wenya na ke idro wenya sanjelum trasindi inal ba dai mbara kwa dai mburu dio ba cinkain deloy e la ki budai ba wala ki butoi ba e la ki dairi albingo ade niala dioy ade dai en ko kalma dioy ade pugo mara de tawila de zelinge dioy ade jenene dioy longa ken nyetle sok pago undula soga balon ade ko en kama sa ba dur do si alan dem po tarray asa ala auto ken dogi dur sa saw wi bangin jamin ala kan sia puelwa lakin mara lolo u inin ngali el na enga enang ane kwel etiri janu kwel al ko ayena ko sabur kaminga aba sabur ke najaba ke kisense maraba do ka jilen jenga baye numba ko le kirin takat elan sa baso ska men ke boraina ke borofata ibarna e baraki boraisa men al gel na worre do kisense kin mai nan taraz yani e bara don fine mohammed ki boraisa men ke borofata nan do gena siker jenga nan da barake alosh ahmad wala ay garin abato lawa barake gabalai na ene dog da barake ahmad ne silimba ya gai ne silimba so gi samin dog kibora samin dog barapota samin na ene dog da barake amir abud kibora samin bar abdul salam kibora samin na kibora potai ay bi ay sibergaten so glibi al jure abang kise illa sebel dingina nya wala asa kuro je nga sanje nga lolo annan ka na ji jawbe aja baka ban ji jawbe asa kuro je nga sanje nga kisense ka ele una dimbara ke nan kimbar nga keran kai nan keran kai nan keran kai na tare ke ne ji elan sa baki bore sa min ai na ki bore fatai dan bare so nga stawa kaldi e kai sa wa kisense a tare nga sijet kawe nan si kai nga kawe nan du si kai nga kawe ran baki dan bare dio ine na mai na warin kel aliye na dan payin diyon kyan uto kit kirsin aran dan tas le sim ka yin daran tulinga ka yin daran kayin nas jeng asimo ka yin aliye na kayin jeng abaye simon simo asan gidu yang ve ye ine namadi kene sen kwa jeiman den amana jeima indi on ale aliye na kwa en kama mashair jeiman amana ai al jeng gidu kisen sen albayin

0: kidding amo
1: ise to kidding anan jemin jane asan iwel ji ese aljuel na aljuel ke din tasli na manji amado jengi akin kelan min torik abo jona jigele al kwa ben sina torik abel balang sur tok ben wala ala bel balang kwa diem ngol ay ela surin jengi si jigil ela surin ji jengi ela torking ela nalyana mabel na tong bago no pay dia wa na pay bari illalong ela jengi alang krimpingiti wala illong mamang asan nyenti abajis abakit den sele illong asan nyenti kullu malba songi ba illong ela simi asan nyenti alom bang krimpingiti na mara longa dia ne kadang ore umoke ga bale songa ngere ene jumuna na joengi tori ngela na lia altule nyanga na lia kullu malba duiti alba duiti ba krimpingiti joengi na tabunga duiti ba na ilo asan nyenti na abako wana ke gilaba ore kenen ko san ore kenen kerin ore kenen ga annan ela joengi alba tori ko ina maske nga gintia to doktor ga jaiti bodo to dukeri video basina nga gintia nela selie na dense alang inna nay kaum ela wona jiban ki kelman si minja ndim peidio na manin adis ka enga dok ela un asalonga de andok tong simos kenan si poya ke poya ke dik adilona erdik ke na woringa ade ilona duris erdike ade ilona erdike ela jalum alba tori jelngi ina ngela jalum si asjingo ba ubna dok inna nan jang alan den temen jang kese no maraki gabale songwa ngereki aba inkwalan dai mburung dai mburu ye life den ditin kwel amonta zake abongan na wong kela apanta sa ki dingan kital kana saudi zo ku ngene kital kangi ti anas kurtum ka zon kurso ku ngene kital gada a jazir ngere kana na kana ka aba inkwalan kela si inkwalan kela ndi la ka dien tas ki ken abon ki tsala ngeng buru kundi na nen kela yutale kana ela songwa tarra ela sa songai ki sense ki gabalai aba ki din kwa e ki gabalai nan duo barin juela ba fukan den juo do ite endre nas ayenga osungina na undul wen tinas ki amo kolda os illa ayenga os na ina kolda os na ma pingiti na melan kamangal awiti na ma intio ina sa era losi ki amo lodungo wala arit galduk indelen baninal lang kinna mako je kala gal dem buruki ne sa zo ka intorik mare ten sokle aba jona je gele kitik basi long ammo ala ngene na din santa ala ji karab yelel al intini irang ya sabanna je ne ba long san kalab je ka ngu ela ngu ala den tar zi jeno mai se ona se bona den tar dilege na kisse al ka min je ngaba ilong na baloto ge alon banker ngel jenke yayi annan ka ke annan ka tarai bay lo lamba loto bang annan ka ke do kise intinle bezat na lamba tin tori ngela wala kine ki alkuwa karabo lolo annan ko lo na awul ina lamba wi maranan tin siba son kwa san duon kya ela son adomi alan kwa loto ina lamba aba kin so ga sa son kare aljis alan loto ga bemba ile dualin kela ke kolda awin kela kela manning illong inal duo erdingi jeli nyaawla erdingi nyaala ngoyinga kinna na ma engi kinen kam ngi tenso ngle barnga asa duo tongke walgal tongas kay no kwe la san kay tong inaran kisiming asa ki ku asan kisiming na agintia alan dainta lekin nin kay abon tas ki merami unsenga nampia ke ba songo ngang amana adiji abojang adiji amojang adi suring amanai adi abojang nang amojang adi joengin sabai alang si pakat aji ngobal menjal matori ngelang dintuling maraite kidik abang kwalang kering kau ngila ina baru jumanena amo asel lomba abonin sike abonde nje basil lomba amolo adyang ning si duok duo si utonga di fine duo dok de ngara ina rengel ba ye kake erdil la kena to ka kena sitin yesi wuji jengel wala erdil la ke wala kala ke ka tong elal men ni fena suru na goro indo de ke kelma ina ani fena indo de ke kelma ina ngema min ide ba sada kure na min ide ba ke obite na na min ni fena ke obie ba dui kensi min to lenga ke man yalla kise namaton dio jenga alke ni kise do kidik do bis do den dorke ina ai uto ake ngaba ya ake batara sa sindeleba na do gasin yiba fakat annan si songo ake kaje nan si arbi ari jeng aba ya ake basi tarasa sindeleba na kaum giben jo din jam sang dogal jijaw jiyo na jara na jana amma si ado kela ko ado kergelge diam barka do ditini jong ho albo ngana gorba ina ngela nandok nanu gari keri endala njegin eten so gule kinama incoming dobi do asakein injura ngasam min abo do dobi do asakein na yankwe apiaba asan donke kidik nemen amming a kidik erdike na utonga de ke nerringa ke nedo gembelenga asang ming war jerring do ital long alang kies birgin walan le ki enjanga nyetin ke bang alang uto awes fi abalang alang ina jwa ba yak torgal bayna luina na alkeri namas ela sikir rajer rentarasindi mara kidik nabado ngamming e nantin le alam backe kayen do wala kwasi ki duru alang kadniba wala itala kadniba sa ya lomba na kidik itala kadniba do sa etikay ela una ela den suri na ken jenga so to bukwale na ko ela sen den suri do den tong empia na sibi ba tonga bay wala san den source dogola en el alang usra tumay nal bikem butumo ela dosi real ke neski ke njenga kuranga ringe la dosi zulme ngala ba wala lole ki duru na bani ba na ba jol ba lan bay kani aboba asan juze ki butuba na yas lomba ille abas biden arra imbalom ki se asur kweli ina lan babani na ba ina lan ababa ki sense barnga kirimba ya isarele jato baye na poetia. Kwa dike na eteban tonkani ya kwe kolda awole isa sama makala na makabial. Ela kwe adwe basu perdele basu rungoli nala. Kenja yang asimua kera sanki ayanga nini ergi soketa niyo na masa agenye gabala. Ida baku rojungi tia, isa do baku rojungi tia. Kinama yenge sasonga iti abangarba. Asa itikeng. Itabane ba alias lomba. Juse ke butu asbaba ilong asanden surim baj in ke elal yeden kelma koyin maral yeden kelma koyin mas berri na den era duose orre berri na berrensi ke ayanga songas berri ngana dongina lombas den orre balum yesa sa balum ke ayanga isna ongal dogba gudleba ke ayanga au gudleba ye duo abaske yang aye bonga den araba gurel do abaski ekol da sabe bo ngade ngara ba kurel annang diem ko e ka janel ba sabure ma nsne akela bo na de ngara ba e retail min kring e as balumba o rezi kinna na mai aba illong na kela uto ngasi inan taras ka ono dola si kien to inan kan na desi itabane bale ya kwel ba desi dog bi abane ma de dog ofne deng it kwen al je kwel na mara dog biga dogal ken muli aba na ma dog yesi e kribuliti ela orre al je dele kriti aba ilong na orre ele na ke tongnes balum ko se ake ba maraba ilo na orre barum barungi ele sin na maro ngi ko ela lam banu ke ayedi na de nga rabarang ai ke duon ke njalu ma ilo aba ruk banni na ma ina lam bani na songa ngi riki niwi sa bosin ka wele un na de ye kurel aba stoke nga ba kurel mara niu taga kurel ba namade yang kuselai barang akidik na madogo to birke na dogo la sanga gwene lole alang amana inke wala alang wada inke ten sogle askalumba utonga de ken ayinin jangin delenga ayininga matnin kweni beleng ayininga aba inalang ay bal kweni beleng ayininga ela se abane ba inaka etening duosi kwesi ni duo itbanni al kiken dogolang arai kila duon dogolang arai ke dola kerna nos dola kerna kenen den kweni njumo bikir nang inle songa apa ya sai duiti walgal albani yo ko nak barkar sai meletu lewa in bala kwena hatte me ya kisense aw mare kweni wimbelanga ainin a nesa zo kweni ainin a na kwa aka imbal kweli na ainin a na kwa landen su sutrem pe ba utonga de ke na sezon tarasa ke mana kwa landen su sutrem pe wal gal ka na ka almuy abak abzi ken dala la de ke na long alden sa batarasa ke mana kwa atang den tonke ela badi ke kusa ke ba mara alam bi babun wal gal asan bi bin lolo baren ka se do bas long duo ela ren asa yang kwe it general kidin kwe beker arage ka se bas long ke gabalai awel ban ku se songa la wani Allah ke mara aslomba al iting adamin dioge adamin dia ke aslomba al iting ela lo adabai ba adabin ja ngai to lebo ela ku yasani na lakin indo kan se kenje nga ke kiwa bike ay ba udok no gore ay indeling naka ali duo ko ela lang etenden tinin ke ngore fere jiju ela lang ay nga wo nga isin ke ngore ayo kila wara surti lila tili ba ki sense surati liba de yi ayanga kila ayanga wenga izin ke ngore nga se jalom na kila se jawna kende se te dile yi az jalom ba na edo ayanga o sin ngore nga kila se bitul kila se doaz lom ba ya bas etene sare nga ton kisin lo adute indo ke ayenem ba impedu na pe galpas ngore kisin mingi na kana tin bidin kinna mara uto sa soge ko jena dong da ngore nan ke yo o ki sense onu do wi do se den worugit kan ali non lan alan den na alan den temeni kisse aba di entas le ayanga wengela walgal ayanga wena ozingela kela manning iting e walgal ayanga ozingela kikin kela iting manning ingwal al enangi mara al duonu njumana kwele ninki ayanga wenga o apai walgal ki izna iri to lebo kin nanaba ko jodi ga genas kai dan wore ete marakin mal kitin da melen son wore kiba payindi on den amanan kitin ki gabalai longa de angal to gale kurel payindi on amanan kitin nama amana dikidik nama do kaina wore dan baru dio ete songle kake yangwe tori asakirgin o basim mon gana to len gana tarazin kidaga ide nama kain taringa kaunaka ide almani piana dempi ela pis singina nga yang kwena mas basan jan jawliti ki uri basalapi na ki wel namagal a tari les jergiti na ki uri gal ho mara ki uri jigal baje na kurun kerin jamuel nama jol jalbe appa jawuna ki jaw al pagila an wala al kila an kira nama jenma izna ongal kala nama nima bonyunti nama bomul na tarbarangire bartina al paypisi ire nos belanga jurusa de bana ya haji kal anin ko elasa basa soani ko na ma ndin itarib dai mburu ko na makie nguto ha kien ko ramain nim no sunga ulun sabaki giti mending ulun sabba alan do juma na sembelan anin ko elasa sa pokai e bad jegil in ka juro kya na manin ulu sikalu mending ya kai kal jal do elasi na in abangu yalke ayanga niyaki min kerin kele nang welle tarin jigiti nang ki ure dog duiti yalke mbasala diga pi al dien tongin taringa gelan kele na space ki no songa kawa ay jigil ina karal namas dog botaran do kello namaki dikki kai longa dingang namo utonga sabang odo kenyu longa de anama jumo jiyan kwenye na doktori tole kena. Denda wule asa kunge. Mara liyaba nini nga na wadu gyumo nasike mwuto kwa di jengo. Duona ngal kwe lasa njaga simuwa ke. Kidik. Na mbile nga ayininga. Kika badai. Ayininga na malu una kwa simuwa nke insasonga na yegal na malu una sasonga. Denjonga la u kilma pisa fiba. Na mbile nga alambaskera o. Nama kidi dok na man amming. Marang kitin dok asan kerjo ye utonga songa ke ne yavas du unse nga jumo ba mai ne den dabule songa gena indela la kin marale yavas ji unse jumo le pakata ja ba kelanzi uto ade ke na ma avan ko egal tu pay di na magal arne ne e na diwila de ba su du jo diwila de na uto kelle na kana kana kana ma giro gi na ma jo ka dok na ambas kero ene takil lolo lo ade andok sabor ko eliti etin sabor ko el ke la loa era una insan kere tarasaibo insan kere wori gaibo kidelling nawo menin kan kissing kinjay nga kiwa kinal I nanye ki manye mara kiwa etele sare na 15 kalom se ye insi kan eteng ken jurenga ki urkeni to gaibo eteng jure ki urkeni sorin to gaibo na saren jura ki ur ki kanin to gange ba ka un ele uno ko auto son un askerre no kumena ko roa kai al na pingina to ngena irtu ngola na tong irting na pingite ne gundi do wasa nyang ko kerjo badok den halal min kerin renga min war ka ele uno ele sesa gisi inalam pi gias gelba iske jene ikane nama ita nga balji joye kidin kilma min war na ita nga balji gud jalan de nga ranjara nga liye ina long ita nga balbi ke lotok abongo ba inang asan si ken kera jalom kikol da iz ongal oz osan dik sabita mandi asan jalom dik manning eten sokole ki gabaray kwa ning kena sok bodo aka indure nama uru arkapia bas nama arkapia nama uru tan kala sarang kari jempena jie kela nama sok nga gina skurel na dekwa se kuchengawe na di kwa kwasis bot arandu keleli kelen ke yisa so dama bo nama elen den juse ka wal ba sok pa ko na mesan ina la abal indiga na do kwa khas kwa kidal gal boru nga pali lege kara nama selen ni maden ka wa eyal ini eyal ngi skal bas ka ja tol bas kela san kayte na mukum na do keri kela na do sa so ka we inala inna ma kai na do pi dinga kai na do ba bo ba mujamalan bo wa miran ayininga namay jong al jolan jutuma na min si den du den jong ke ngan junga basin jero mal bas sok pe nama kare er er ngona po ya egel nama kele ay ngale so kare nyi wala wal jaa kina man kam eten sokle ri al buda kwel ba bas waji wal gal juse al ye buda kwel ba ye jong kwel kaanguina eten sokle abay tiri kerin kaungi kaanguina orre kindi eiba taringa si yi taringa alang ko selmen si nyaa yundi bo no sage piri ndi o nyuma na toge wala ogena kundia peket were ina kaangu elawona si enke ngudwa min warna si en sorse war kiwitia na indo barang den gut barasis gut pina den arareng in idla lanke sur kai wala yaiba guti pe mara dinga ke garange na elele pa wala mbau is de la dosi pe wala ongal to de la fi ke ga balai kang bang in silo no bulo na indike gutu di tarasa ke bakarai tarang na lombal daki katiti has na gorre adi som dio adi isole adi ari gorre ka wede min dinga ke gorre le basi wele indo ke sura la ke bana ma ker na ma ker na ma dige le pa go yes iwa indo ke aba e longness kan yena sur to ki ker gala sa ki bana ma sin ka ginya na ma ker en si dio ke la ina lang na ma elang na do wara kundi aba mara ki kan kenal ki jani ta ding ni ki en jonde jonde de bana so indi ne al ki jani indele al ki jani ne kani Nigia jongi ba mingu warangire ngara jara. Nabado kwa mingu tuwa kere ngara unda saya. Na saya ni kisi ila una eten, eten sok, etene ele kinso kwa kere ngage. Na jure ya kere ngage. Gutaka we na nkilinge kwa mbo nwane kagire adi ilong. No kunyire nkidwale adi kalei. Na nkagile tarasin ding ila unga lkwa nkama rindo kwa alba ngara ya alba dara ngale kabi. Uta songa skibe narang inang iiba na tori ingela ing. Marakesa kisi enama inkaming, ton asa simminga ke, na asa kisi ming agenti, baya yela asa pia keba diyo. Asa payi diyo pie na khiyana akeba. Pie nama yena belen sabba pingiti, khiyana nama kaan sabba pingiti, songo an sabba na sorin sabba. Ji aba ni fiyana diin payi kela yungwa firin yina kela yela khiyana akeba. Wala kela yela bote ngaran du yelo akeba. Kinje ava simonde agentia riak be jisita ale ayle kelma tugu ke way betia ba insi jalon ko jato ba inan ya al inan na inan long modma en yan tarasindi kise kinamen kamin eten sogle alang au kwa ke mera man sabba alang au na taras gina alang sadiga gina alang wada kwa ge ade amoge kien abon sabba donc au na wada ga kwa kila ki sensen alan dien ton al kutumul alan dien ton kitaro kutumul alan dien ton kinganya kutumul ba aban yon ton nganyin jutumo barro na paya marabele no ton taro ngela jutumo apoyti ba aba bel na kele limba na ilong na ilompi do wala ini na bel na suto ak elen sike gorena lamba basin imbalum binangal arron akina na dayen bayde karal kika kela kwandi ndien zambikai kela kwan korron kai kela kwandi njeni kai bibal baselan tolle bangsan yen simbel na mabilgit na madetin na mundi ye na ngai ba ye mungkin nan kai akin nin jeni na kame fisin janen na kabe pissin na kital bakayin ki njengan kila basin wo firen jaw mara rike nan nusi ka ngi na iya ken to kai ba na iya loke re na indien ditinge walgal algal abba ki nga kai ba abba loke re na ingal dien ditinge ki den iya ela jurnyu wana ay long ide eri tirk bakke kelma ugda de ke de kelma komol mala ba pakat na kela nga sa kela insundu lang kela umma si alang kela umma si ina antaltele mba kai bayen kinge is pie di entasle asa surunga si bawa na songo ang dien hiyana dien tasle na surin dien hiyana dien tasle na alki mashaira tole ake mba dien tasle kin liana wapingiti ya alang duo ilong alang kuse to kuse nga nama songa ingi. Ete wa njegela ba ilon na ji dola iso la onwa la oso la osan liku la ka sabi zi. Kiti gila kiti angore la ete bi dola sabi nki tamani nki la doku. Nji ete sogle njwa alang ea se ditin njunde anna nkajane doku. Anna si kere kanzaka nga yundu doku. Doku mwala mwala geba. Ota songa ki na stala nga ge. Wala gilji ea doku alji loke njene nja mga undul na doku lale. Al dogala al gidi ala jambal ko na sinke al kijel undul nando ko erdi ke na dok tarasay ba nando ko mon molay ba uto ake na karim pinge te di sa so ina yin le ayen kela sa dok ina lan kuye erdi ke kelma dion ne di njoro ne ke kuye di ndite ne kuye ba kien je nga so ko to bu ko lan do bonna loto bon do gin sim mo bo ba ina lan bikem ba evel kin nanama yengena ko joge al dango de kay bar nga soge sammen ki boray na ki borapata ki se e kilmay si may tamana nan do kundu lo unse nga nan kirtina bar nga nyetti ngal bel na bawo do nan ken ko na wa ba bar nga ki boray sammen na ki borapata sammen ki gen yenga ela una bidok soga bu yimo quel dire do quel ambunu na sirim membo so nga yo wa ela una ki mizanin della della togye wadi na su in quel bidin sabba na kiran sabba ine bi ade kirri mai ina ka ina kalngiti ade gal ilong na illa kari julon den gisimle do ki arka ona bundu na bawgel barnga na rimmengis baw ay ka sin kanyi
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: habiba pe
1: otan jaram kin de maleta rajba ota kitnes bain na nino tsiba mala boye heranga na uniyanga inalgi bi wasidi long fever kaini ana nyet bam ari simoy wala gal foyay na ke wasi fakada bamba marang basurule benyay na la krosi bingidi na kin de male fakat ojora si bamba han tangang na ina bankirang na zeitunan dayngang na lewam bikirang ku na uringa lamangir terdok itle ala beringin lala long fi si bani marang ala long fi temun bam kikien do wala kini na kia na koya na bida na kilawin ng ala dien tuwa kay ala nyat arabam lo itle ala dien yawe long fi jango ala dien temun subo ba kiyo da kit asa kong ala bay na lawin nga si pakat nungi as baba na manin bay surule na hamagi dien kuri long fi surung kina si wasiye fiya yai seye biwusi belebeda namagis ninon jam surmayenga namayemba kwe lala nino kam anambam nino itsi nikien sunga kwe ngi namagis lo itkarayenga alalongfi kwe lala nkien kwa nasirite inja ki lo it alakien barangan tonga kien batalaj ba anambam kien de makitle alabayeng lewa na kuu na uringa na ota alagi bingosi longfi ini na kit alakie nsonga kwa inye. Inbam inala herra na unye si kame. Na inala duo huya na simu si araam. Marariabe alankiawa si abamba ili na kiawaba kuoge na kuo si kinino wa kame pa. Kiawa si abamba marasurule binya ina sakuro si bingide. Kiwa si fakada bamba asan bi na kiendo wala umwa tulema bain. Ama iti ba ala lompi nungi le tarasi. Na oda kit ala gudu sing bau. Ala boye ala lompi si bari. Ba baba muna slow lebo ala diyan kuri lompi jango. Ala kien jani nga si ling bui. Na kiwa kini no lompi intindile. Ala kiwa si lompi intindile binya na spirito. Na ala nino si ling bam. Kimbele nga si nyet tabun bayi. Alam bagi bau inaisa ka ato mimo sirsing. Asan bi na kien do walang umatule nga si

Ben, ki dien jain, nalamba uma tulenga si taras ba, dien yawe long fi nuile. Logan bagin jaurin, musa na mayan kwa long fi man kwa ki si dien te wun raang alabi ban nyalan yang si bero na burung, lia na mayan si atiba na dien suru wabung. Riabeng na zargandale abawe ba, nalamba gin ababa alayang akawin. Amasi ndiye ntubung kagine. Natari nga kita baba asa longa si kawe ala imbwa. Kidok ning ka inasa kwa kin longa si kawe. Jidi nya we long fisi det as java idin alien umo jitula ki kawe ala long fi urel. Nama longa si bagi kawe yeng was kien dola kanina kia si ki utukuye longang bagi ngung tulle bagil alang ut. Ba ay sa kabi ngon si irsingo na ispundi. Na fakadas ba niya ba? Na itleta lang as ba ay sa kawa.

long fi kiri mbagi ja musa na musa israeli nga si inkwa na ma dien tas le doma nongo fie dungo kuro wala gal jelua nga dungo dik kuro na ma inkwa alang aya wala gal prije dik ing nama it enga nama it aya na prije nga inala ye kwa lia na mas kwa si inkwa bel na long fi kiri nkirinkil nge asabia balumba na ye nga si bagi ka bi fakat ila doma nongo nong bele na jelua nga dungo bele si kila bamba iri na yeye diye nyawe long fi na kwel ana diye nga rara ke kilma na songa la wele yesi diye nkuri long fi sis kelbam ana ngesi na kembele nga sipe giba inara den olon le kelbami na mo bagi ba na dele birgungo marrang ella fiye dungo na jalua nga dungo si bang kawe iri na long fi ngiri ki fiye risingo ala giye bingo si masirin barura nga ebiding le tabi dingin kong ale yeng namagi biyonsi dora itle kringale aise e fali alam bay na alan jito si diyen tas le barang adigi diin bara iyan kwe na diin kwe de wala niwu wala deng ya ala wala diin ya ala juel wala diin mani ligis jisiki buda yeng kwa jel na longa kir nga bagi ka saji na diin ba al abalumba kwa kiri ngala diyen toga kering wala gal kini ngala surun toga ngale karake. Jifo kat yesi as jin ba na deyem bele se kela jamba. Na jisi kilme durte ay eem ba deyengri na as jul ba yesi marang jaw yesi. Alang jideyem waye dungo tobo dungo jeng. Alang kwa akir nga deyem kering ki. Alang kwa akir nga din kering ki. Yesi kikido nga maribi na maning waye. Iri neye nkwenye ayalang ya welongfin dola le rang. Alang jisi abidin barule masir ranga. Alang it alde israeli ngantas le ferra eng. Neye si kalikawal. Na alang bitana kawangi albana de ngantas le ujiti si kawal. Kwa njagingi ala longa si bagi kawe. Amade makitle alang iti nkuri longfi ini nkelbami. Al kwa di nga dora le kurulu na mo umojito la di intas le kawe na mas in ange bel na lo nga kir nga si bagi ka asabi abalumba. Bima in bait uusi tu le bagil alan de nga raba rang. Amagis lo nga la na se enga na mo bagi la na bele ki se enga. Ide min kwa nyat si bas ki da le bandi. Na man kie bae masi na ma yunga si ki sara si kalabaw. Na ala mo na si nyat de min tu le biso na tula ba nama demsi na monang ota nyet ki urubi nama ning jodanga sayar ala mitana kurumul ba long fi fi na rita dokon ale ay stini ba ala mbawong ota kitle ala long fi uri ala long fi fi lula e nama ibingo si barkaini na ikilma durte fia ala nsonga bengi na saye kiemba nga si belebeda iri na diye nkuri long fi mbele kielba mi na ma bagi ba ene se ka to bi ngosi singo alang unse si ba diye nyawe long fi kungile.

0: Eba.
1: Kwa karangalse nama elain keringi alan siyasi kelkamian. Asa kwasi indua yi sakalde wumbele pali ting. Ka jalong kenga na polende ngu diwole kenga ka alumsi la diasi den tulingal biski yi nga yi elingi. Marang eri alye kwa elingi alangi de deng eleng musik iti digle ke la dia duo war kwa nkenga. Nas kwa patangang borunje ingona yi sakalde wun dorasi bawa. Nadele keri. Marangye ile asa agingiwa. Ayanga peri nga owin diyo isa kaldobu nkwa adempia. Kwa patama ndiyan boru ni ipago peri nga weyi.
2: Ji ladiyang tongin jirsingo. Kie na kinsi pia.
1: Ladiya tonga pas kenga nasing kwa ya sasonga kenga. Ki insi insi kalung ye ela inga ye sola sasonga sing ke elasei. Ya asa duo it kenga nan tongin pal sasonga au. Nye do sing dogala na kwa ya kenga. Ki belenga lompeng ule askundulba. Marangaba ki deng ladiyang kirsingo yose jaluntia kalulu. Ye namas dogala na duo bayen kenga. Nantari pi. Aripirje abaji ladiyang jirsingo bakela kwa ke deng jaile. Yeba iri apa kenga deng tonging utongang jale na deng jirgingo kikeng kwa yang. Hele na seje kwa keng kela namas lompeng kuru keng nasi yese jengul. Namas janse nyating jengul.

0: تراسي ان البي طبعا تراس انجز بلين كي نما كان انسان الدين لي الان صوروا سي نيتين كي دون توكل نا اسان كو اسي كيرغلا كوبا تجي دي كو جان نكا فوكاين ولا اسان صور سينا كوبا الكدي له سوما ريا انا كدي له سوما اخرين هو ذا كما دي له سوما الكدي له سوما اخرين ولا صور دي انسان كامن با جينا جوتا جان انا جن نبي مبرو جان البا ريجوس كاين ولا ان لهم با alki kwang ki duwa tare bau alang en jo aba tare en sikke alama tare jika baka banjau aba ya ke ba nama tare ma tare sin yokken jo en ko elalang ki sur do surin amina tan alang uto ma sin kau irin nakas inana ki duwa kau do alang bai ta adiye ke adiya ke ba idine long ki do amini ye uto ma kenan ma tarasin idine tarasfia be ye na sa nyet tin ke inal bai fia ne ki do ba ko elalang kai uto ma tarasia ba uno de tullen kaw ina leke azan surunga se kata ba kokora kaw ba na azan surunga se duwa kalu ba aji nan jalum na kain nan jalum ibu wa nyet tingi lon fifia na lama tarasen kay na otanga kinal kay lo sallam ho wala ma tidu ba orong ale wala da ba ngala kaw bar almu to erial bu isi jawal jo lan jam na eri gal lo na gal jame ngai wala tan tarasa ma ho ajaw ba gal ba tarasen jiru yumana eri jutan ke no bore wala dure bas koro jani idin lon fe de sallafia na jing de wo nyam
1: tulay mayram bayna dok ina taraza na dok luma ko lalam ko na kegil in aldi ay gis belen lompi
2: nyedi nyefia lompi na male ka kiren ka kirey nan tulengan tulay ne lompi alle joyngi ne nye jalungi idin ne den joyngi ne den tuling aljegi lana kelase piana tulya ke mbaba en kwa yinen tulya la ngai ba namas tulenga fia ina surusi korongi di fiana na tarasa nga ba na men koy nen tulya lay be din ne koy lan karaba tulya nga fiana me ina surusi korosi kergel fiana dinga si jawil jawin na dinga si na bawta fiya ala lo te ye longola na gal kiki alan koy akum ni ba di kiyo nga fay din ne kiya de la kanga ba na me ene ken oto nga ki nyeddim pya lya sa koro kergel fiya na me ene korodio ki la si fiya al korodio kayin ne ine tawra na magal kin si fiya korunga ki ken odang na karaba jodan kiken oda nyedding na kingal ken kiken kiken tirken nyedding nama nyedding udonga sister aspia nan si herranga janan si lu sikito kergel fia iding aliekwel anan duldisi fia enzanin kwesi iding aliekwel alien belang alan indine nyet den donga jan mas taraspia liana me ene nengi alangi kiyonga sefia na lotu lele kong alang alang korwa ke imbana gis kyo ngasi udwa soa pia ni alang galo toke nas itin soga kang na tari ngan si kalung na karaba ki nyet ay safia idi ngalang ki kam na dele kain al dining idi kain na ye ye kyo ngadonga ya ele ngung na madlom fi tulle ngan tulle nang kakire ngan kakire algi kyo ngasi gis udwa inen tarasfia
1: ay ina dog nama wala ngagil lompi ila nama lompi nama herra ken nama herra kena na ila nama sare na ne ye kwela san kingulu wa ye kuzu ki tara tara zimpia ya ne la lo arake na la lo sare ke na li alang ya appa ko anke na lang ya ti ko anke ya ne kinsi ya alfia la duo ke ba sare mpiengi a ye dem brao ba ye pi na ma benal au na ila ke ya ne ma jegil na ma dog jamay la ngi la na ma tani ke rpia ya ne kingulu wa zu kulki ke a jalompia na ki ker ker ya naye low abas songa jamale ngana magal tani erger de pia yani lompi ine yero eri otanga jaw et otanga jamale ki la zuquel yani inquela lan ota jiel jaw anan jamale ge abaji janna ota tulanga jaw lompi sibas tulendering na abaji udunga jitanga jaw yiti jamale sinel ba jene ota tulya zuquel yani ngwa alla ine ngwa lo li lompi nama ngwa jundina suruke alba suruke nga na ota ki nyet yi yelba tulle njegila nama sasonga jammaire nga nama ka ide ta nama erikere pia sokerle na dok nama kwe lasang itirik tabun kousi nyi na kagil ine danji ngo kere kwa ngembeleng in alding duo aigis paliti in aldi duo aigis paliti ini al duo aigis
3: soy en al dito pantarasi asasa kel kam ko kul nomes in beleng lomfi dinize ke kan karawang sallana gidal sallana ke ba kul ba kiso authentic tewa nama alba den fa sok awol kwale an otanga sifi nama jawil na suru si fia nama lo di ko ke hanalo allong etenge ba nama herra fia nama herra fia la lo longala herra ba fia nama sa lo teya fia na lo teya na lo di ko lo teya se nama tos kona ini lo di ko se nama kona lo lulini nama elesi nam fia na nama yon kwa enal battarasi na alang surua alang surua na surusis ke korong kergel fia alang illa lo futoke na inen alang korol king namas kergel fia no koro sabatok na sabatok namo surusi tewa ala lo futoke nama doktarasin fia no bulo na jamaili nama yon kwa doge nalba sunga tarasi nama yon kwa na surule alang koronga na dainga na otanga kiki anjaloman koronga kiki anjaloman na rusonga kiki anjaloman na kosanga kiki anjaloman na dainga kiki anjaloman na san kwa kaini alan kolage alan tana sokoto bukale na modu jegi la lomfi imbelal bad na songa jamaili na man kwa in al songa tarasi na man kwa na mafinga na herra tewa herra apa ni herra iti herra apa nama irija na alang sisuru si eringel na herra iti nama ya dokja nama herra iti ni herra pa kuang nama kiloto al suru si eringel nama loto konas loto ini herra inal al kilul eringel nama skona lolul ini iradik nama do dulekan herra duleng na indik sin man kera loluling nama kera dual na kelakan dokan uringa na kera lomfirok nama kwa inal tarasi na utongo ko enang enala au nagal otanga korongi se etere no me yen otanga korongi se fia funa na otanga goronga na otanga keranga kiki anjaloma na otanga jutangi se enna fialan surungiri kayni lo futole anamo do kiki anjaloma fia de na angira na murunga na keranga do se ko kul kam na toronga o kida namas do kergel fa kelasi otanga kidal jutange na otanga kidal ellenge elle no yenge ko na liare kena se kalum na kila di na majutange ilum fe na ma do ko enal tarasi bat albasu ma jamaili na nama yon ko dok otan san kulu gril fa kila sa tarnga o kay ne kila sa ongal kay ne kila sa osandi kay ne kinal gal kiki do ma ilonge zena kum di na wara na kila kilo kalu na ngi ko tarnga ongal ko lela na kira na muru ma kida tarnga o ko na yenge do ngana kim ko di kim fatarale na mi yene kim wudu ma sa tarasi fa lum fe na ma yon ko indokal sunga tarasi innama deng aldin deng deng baran diwena skultara senka ken negata kin apang nas kerilka
1: ay eto lompia ka kirei ay ilang na kin otan sia sal kalu nye jepia ay et janga dung maran otan kin sia alpia rito doa kia ba ya alpia wala ge anias kia ba tu bas kia ba wala sumin dies kia ba ya ba yung kwal au na ila na lo na herra ke na ma herra kia adin uwe zonga din bela ilongi loe tulei na dok kwela tan tirte mugu da njingu ke rega mbeleng aldi jundi gi alanki kwasi kwa kernasi ay kagil wala gal kwa kernasi udonga ay sika tole kan zikine du ja bewa
3: en aldi duong enges faliti ki allomfin kwa kanna lomfifia na ay lafia dok alang en sekalom ken utonga ken alnyating dandonga kayngi na lomfi aise ken ase do donga ja rag man na ine insale insansi kayngi na duo sa fiaba namas duon dogi simbelenki ala lomfi tes aminen ken na asan kaluma liena fa tarasin na ke kilmangam falang nyating futoki
1: ine in ali taban kayngi in

0: osoy ki bora ina bora fatay orre kwa donga ge kanni alangi dai wonon bulone bulone ka kirebang songas kwana kangwa ba marra iding ne dinon ko jaja swage na lompisis osoka iding algis kuronyi di ne erbesi ker alanka gona kense nga kwa a to do kela asandang alditulle ka dai orrendio asan kay njurunga della della kana kente nga kabung a na starika na kusenga na tuka kawi na dogmaina na demberele kariba meram tollake a ne si bot kanina de worre do ngaini jago meram tolla
1: ay bendeling worre ko na si bomo tina kerkerle na burungo kerkerle ay mesi alon ko kul dombang na kusenga dien karage don ikani otoro ne kay ngana skaiti alon kago na skain domo kago asai
0: ke boraina borfatay meram tolla ne dingo resi don ngani njani orde kwa songa ge donga kanni maradu mena na dembel dalia kariba a aliyena dengin kela lan kirsingo aybat fied won tas na duo kelma jitindio kelma jitindentas le kake yeto glage wala kergelgedok inelangi alki kwa mbelenan rimenka a na dogi bano na corona kono dan tombol kelkam eina makinga na dembertemukago
1: sei
0: kibore.

0: Radio Samar kilma kilangi alburui taring kela neskel kam kwa nyeting kila algi kilma ngampis inni Radio Samar kuotulengangi nadieng arka ala pegel ka ki nebi lotokang yasunde njoingi ilai asakirkir ayindelimba.
1: Ore kwa kisense asikir kainga na donga gikanisunga kwa gidal kele na kogul asog is coming na barafatai na bado kani na alang daing aldile kiri oto kisense Dr. Kabir si donga kani alel na fago alsogo kilale taga fago ba ina na bado kwel Dr. Kabir oto alang kene girtingo kimba zilong yangal ungoga lakin bas tog minwala na bado kwa zilong asa bama oske Nama kuele ibat alang na kago na ila duwa si kagil alim beleng alzi kilmaleng bow aliena kiki kila kwa mbeleng darim menga. Ine jagone beradig le jawar asay.
2: Ke bora ina bora fattay urre kwa in si kai mungkir sing idi nakini ninyenge abaz yang asya kiyo ba bais ilo ngasang kai mkwang indiyo a kiyo ba. Meram beratok namaya imbeleng ila si al inkiri amayana beratok. Kwasi ay sin jergi alinning na kwasi ay sin jergi mbele illa nama tonkuri kwaso ngaka wala do al kurin kwel kurin nama ngalom balbo kurin illa borungi la la kurin le kurin alba kwang jwela lam kwang to bujanya ke la kwa asa kwasi nkaminga ka al kikibi onkan ka al kikibi onkan na bele si morising na ila bele si mo den kerin nama ye ken kwel ne ki nga kwel gi na mas illa jamu
1: illa
2: belele al kiki embang na sai si ki ngwi na yal di ngungi na ke na isin jisi taraspia marra ila ba belei na den tarire na ma imbeleng alang jisi yasi tawajal do olan jiki e barin na ila loleke na le loleke alang jiki en kurujang olan jiden turjang na ze ken taraspia illa duosi nama ene nankiria ki kwang bele al bele na la fiba al bele na ala fiba na ila duo al ne nankiria al ken kwana ne nange al ki ana lan kwa gena tafan kwe ke na anana an kwe ke na sila gan kwa gindi al ne nankiria ila duo nama dombrenga nyetle lompi iringi ese dombrenga nyet lompi kele iringi na en kwa al duo ininin ereng karajari
1: karabaring
2: na yesi ki kuro do kuro asaja ngain al induo asa king jalunga ke na ken jalunga ke ne line osge na mas balda togle kwa ningel bele menan na men beleng adigis in kwailan ani aina inni ba adigis in kwailan el aina gelel ba adigis in kwailan umman aina bulel ba adigis in kwaisan aisa fi ba in nama den jitin jitiye gi nama la jamu nama bur kelma belling aisa koro undul wala jisin tari jan mas in mas juan ma ko kal kiji kan kayla mum gi no sin puto jan al al yake ala ngel ne bulo nama jumo ne din sor ba ditin jan in nama lo nga so nga leke inining al yene ke rekke ay ngay kamming orre kwa kuldian kwasi al kien taring ale bagil kien beleng ale ala bagil bol kien gudale ala bagil bol kien burgon ale ala bagil bol kien kuring ale ala bagil bol lolo dul din ko esi al den tari le jegil ay al fi dul le lay nama illa le seji al dodal pi dul le nama seji ay yedigis jitiye kirella inama dogey alan kinin le ay se jitiye kirella in jayi nalki kaming nama kusengan kaming adi duwe si kusengan bulye in nama yeyi na duwe bele si beleng na afiba bele si beleng na afiba na duwe bi duwe na bele si beleng na afiba na dinte bungundu le si beleng kal kikijinkan jayi jundi kal kikijinkan kani ngeng na ki ineng na enga na kera basa nginjalung ila duwe kinkwanasa kenge ila duwe le alankar rajaring kini ni nama yenge orre kwa na udo so nga fie na jaru nga kergel fie nan tonga foru nan ko asis doraki jura kime na gali alfi ingalon banai la se gisi belen den kerge keri ne gisi kerge gimel ne jaba juru aja en balan jegil ya illa al kabelin ya fila a ide ne ma dojang anas jordnas jura kimela wonana dojang ne mas korojinya ar rojago ne ma jumoy la jato na sitani murtai ne jina koroge ba na mai ogo belin wala namas kawla jarang aljago nema jumong neji dorang den jongle jeina nanan den den tule doga jago in namais na taran tarai asa orre kwa kinsike maraki orre kwa nema kin kwa siswa kwa eluma inen namai tarai orre
1: abi kin na bas aba injual kila kwa sia juel ba ji kwa sora sin jamba
2: bat ila nema den tarai
1: ila nema silong al erbedin ken gutu age
2: egel erbedin tari nanai nanama orbed nayin kwa al induo induo al sitani madiri al sitani majir na sitani majir ka sitani na in duo alji yesi innen gelu na ken tari nga ajelu ba na gal jawrel alan sekel jam nema duo juel ay sa tawaladi na ila duo nyambi nema tawaladi nema nin jurob jawi nazla azang jim al imbrenga isa katawala di ye ila tari le isa katawala di ye kela na fi la tari aba jumuna la tari si yafia babar ya jeling namas injiu induong in al jura al dora ine ska kisar gijimel ine orre kwa aba duo belen te kwa wala aba duo ela ne juri tuli ajingi batara ne juri tuli ajingi bana kwanto mkerana rezing ben kwa ai ya ni si longa kan den sur sifia ya ni mfia kama ni den sur sifia
1: inye za ta nos ko si to bungu
2: e inye ina kirel na duldin ko si den jelule ko lu na ken tar ngale kalu ine na ma bele ka kire ka kire na orre kwa ke kila tarika we orre kwa ke mas hartarika we orre kwa ki mas hartarika we je to anzi er to do don aja en baba jelna donger tew jana la jara a pore ko bay bugo aus burgu nga jay nga nan kerre janyin
1: ba mang ji mang la nga nyi la si yena kelu
2: ila no den tarai
1: dila akritiba
2: e dila akritiba ila no den tarai du ngor rek wa ken senga sikir sina se to ke a duldin ko esi au na ken tari nga le jegil alefi ken karaba kinyel nyet a jegil ba longintia
1: belensi
2: a aba inna lan kay nama ye no togna belna belen din tebun asa inzairing indel alle kikiye bangwarin warle
1: yan din tebun inna si longindi
2: e marra ken tengen asa den sursi ja kilage ba si jibelen ken tengen kergelge in nama ye na jingo kire
1: aki in lolen il nin duong indo yani kan sunga risungolom fi risungona
2: sunga
1: na ban kwa elal ba duwe gena na jibbeji ni na masi toronga jibbeji ni
2: ege na dole ina toronga jibbeji dole toronga jibbeji na maye ina na abas insia kango ba ba tarai na orre kwa ille ka kire kari indem baldan toge asan inelan balung al inelan kiriya ile duosi al dem benen sengis belen belekis kisi mogis belen belisi mogis belen nesin ko hajdra kal ki kiji
1: ala njune ne seyi
2: e ala nji la dingi la si jundi na dele jawngi ideal dingi la lesa jawngi al den seje ya ila no dora kere ne ila ya ko el balanji temunjo gi ko el gisigi jitile tawala di na tulele ne kere jawdi
1: aba ji na jorub jawel ya no ma ko kala
2: e gel kala
1: ga ki akan ba ila nji
2: ne ji sa ku mi jang ne ji sa jelwa
1: lanama ile lon kuldingirifin
2: ile din suringiri jawidi inama den tarai embelesi orre kwa al awna taraskagil duweni ni se lon fi doga la kwengi ba duweni ni se lon fi doga kwengi ba anama lon fi ya kwengi ba maba erbedi na aba erbesi juel egilji do banki erbedanjeng na ba erbedanjeng a kin jigenga dinele na jato lon fi ngere nama songa ko sengage au na indo sikiu a indo ndem bele nama innenganga al imbelda togi be baldanga al merangi jile imbelda togi nelam belen na inin den jalun au den natija al ilong alan kem belenga jul alan kem belenga jul derling asan ja juwa ye kayna fi nama jisila uridi nas indile belendi alan jile den ila sa jegil balle fi a nas jiu al di ful dun bidu wala din aksidoidi a nama undul nas jisila tabukirel a en a nama den digi go inina ba kinin gumona kinin fi asangin jalung le duo al yayi al ko enkeria al munafiqi ki ko andali al beleng na sa piba na algis dienga ingis beleng al gi umelna undul ba na di jamanga ngisin e ko na fiaba al di jengini ngisin e ko na iniba in al yayi duo al inna keria awnas kamo duldin ko esi awna ken tare ngale jigil ken karaba kenal dele longin ya ajeluba amar orezi
1: gindi gindi tor ai sa andaba in uye al ko ngone ke gila dai ngoren dio kasi ka beti long an sa so ke ni jeilu ala
2: so nga ke ni jeil
1: ke in na modo gani ki uto nga si e balance en al si jija mingina duo al gi dulding ko jangi e le lo si ai sin jeim inu in duo e al ye na uri na toren gi bijingi
2: e le duo
1: ko dia ke naski wele
2: aski wele ba ele duos besin jo ay al sadis wa tarasi ey benal jija na kagil may non wala mera may ni risi jija abaje gina ne ya fiya ba abas en jolongi lal fi na indo inin na mayi nas jaru wa sisa to sur kergal fi na ma el nez in kwa jial an jolonsa hi anan inne nen nen fiya egel naka al idine jisi wel an na el
1: nez wa matu gibe sigin jo egel le lole nga jike banga matu al jijang na ke banga
2: egel jika ni nga jaka nga jasa ba le lole ka nga jasa ba
1: ne jibu le ka nga jabu na jan nasi si jo
2: ay wa ka ni
1: na no yenge fila na
2: ke na ma le taray abaye illa lole kera na illa kusse si jasa na duo ker bulo na le jasa inne lam bas in kiwili in duo al wari
1: egel na ya ba jasa hatta di nyanya ba ne sin kwase asa duo inasa erine nan ke anaka asa duo kersin
2: irelole
1: awjan duo kernin genesis ko jitilia ile namas akedem venu induo aldindwe
2: aldindwe inama ye dem balda togna nelam beleng alankin kwale ka kire karin ne ken jalonga songa gen duenini ken jalonga songa alienge naskeina dengin kersin a orre kwa songa gidonga kanni na ino balda togal dengin kersin na do kuro mera mola ni ngai ba
1: kuro ni nama do kinga na beranga kindinga le keri
2: kiborai
1: asai
2: oso
0: bibaines kelbam radio samarle ki forim bele keri gibulo kelmang simming le kain taringale alkaina kauna dain tombol kito nyading forim radio le